0: n'wi kombeta vudyoho bya yena.
1: Okay. Yimani ni heta hi ku ni ta nyika vayingiseri nkarhi sweswi. Tanihi nandza wa Xikwembu, mi nga tsundzuxa yini vafundhisi lava kun'wanyani va nga kona va nga na nkateko wa ku va va tikuma va ri xikarhi ka vanhu vo tala, mara hikwalaho ka rirhandzu ra mali nkarhi wun'wanyana va hetelelaka va tsandzeka ku byela vanhu swilo leswi nga ntiyiso leswikulu leswi nga swona leswi bibele yi vulaka swona. Kun'wanyana loko wansati a ya ku ni tikeriwa hi leswo kari na swo kari na swo kari kumbe swaku ku heteleleni mfundhisi loyi hi ya a tlhaku a ya rhandzana na nsati lowu wa munhu loyi. Mi nga tsundzuxa yini hi ku ya hi vhangeli ya masiku ya namuntlha lama ku nga ha tirheki ngopfu Yesu, ku tirhisiwaku va faya ene faya a hi Yesu.
0: Mo ni kombeta ni tirhisa nhlamulo ya rito. Leswi swi kongomisiwaka hina varhangeri a hi tweni ni hlaya Yakobo chapter
1: 3
0: verse ya 1 ntsena yi ri vamakwerhu a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hundzuka vadyondzisi hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana. No la ku kombeta ku ri loko ho twa wonge i ti-benefits ntsena ti kumeka u tani murhangeri hi rivala ku ri ku na ku avanyisiwa ende ho twa xi ta va strict aka hina tanihi varhangeri vadyondzisi ku tlula loko xi avanyisa lavan'wana. Mani ta ku ri a hi tiveni ku ri ha languteriwa hi Xikwembu ende hi ta nyika vutihlamuleri emahlweni ka xona. Ni heta hi swivuriso 13 verse ya 17 ni hlaya hi Xitsonga lexiya xa ku sungula yi swi veka hi ndlela leyi yi kombeta vutihlamuleri ka ku loko hi nga dyondzisi leswi vulaka hi Xikwembu swi vula yini. Yi ri yingisani varisi va n'wina mi tiveka ehansi ka vona hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina hikuva va ta vutisiwa hi yona. Va yingiseni leswaku va swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela hikuva sweswo swi nga ka swi nga mi humeseli kunene. Se la ni le ku kombeteni ka ku ri ku va ni nga kumeka ni ri murhangeri ni dyondzisa ekerekeni i vutihlamuleri byikulu ngopfu emahlweni ka Xikwembu. Xi ri loko ni ku avanyisa ni ta va strict a swi nga fani na le ka lavaya a vo dyondzisiwa. Se a hi veni na mapfali varhangeri kulori ka ku ri loko ho kumeka hi ri karhi hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga ha vuli na leswi a hi fanele swi vula ku loko no n'wi tshinya u ta suka ni nga ha kumi leswiya a ni swi kumaka yena u ta ya a ya khongela na Thabyani a nga ha khongeli na mina hi ta va na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka. Xikwembu a xi pfuni.
1: Halleluya. No, ni khensile muyingiseri wa Vision FM wa ha ri kwala ka Vision FM aka nongonoko wa emindyangwini namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndyangu kahlekahle hi vulavula hi mhaka ya ku lexi xi vangaka mpfilumpfilu xi tlhelaka xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela hi ku xi tlhelaka xi va na potential kumbe vuswikoti bya ku pyanya vumundzuku bya ndyangu walowo na ku herisa vutomi bya vana i yini. Muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku kwalana na wena u va na xiavulo ku ri na mariti ku ri na ti-comments ku ri na swivutiso i vutisa hi ku komisa. Ni kombela ku noko mi ndlaka ti-voice note mi nga lehisi ngopfu hi nyikeni marito ya ku koma hi ta kota ku ya mahlweni. Mi le moyeni ka Vision FM hi perisa vona
2: njhani Bishop, swi nga vulavuriwa hinkwaswo leswi swine. Mfundhisi Thabyani loko va vulavula Bishop Thabyani va vulavule hi mhaka ya vukati lebyi byi nga na Xikwembu ne. Hi ku ya hi mehe ka leswi va nga swi vulavula hinkwaswo swi kombisa ku ri

0: fanele languta foundation ya manghenelo ya hina ka leswi swi vulaka ku ri hi ponisiwile. Leswi swi ni vuyisa aka leswi a mi dyondzisa hi swona mpundzu. Ni ta kombela va ni hlayela loko ni hetini va ni hlayela Matthew chapter 15 verse number 7.
1: Swi lava ku mi va mi hi hlaya ku endlela ku nkarhi wa hina i wutsongonyana. Loko n'we mo kota ku hi hlaya mi yi khota kunene ku ri hi nga ha teki nkarhi khale mufundhisi va khome foni leyi va nga kona.
0: Ndzi ta khota kunene kule na Bibele yi ri loko lavambirhi va famba va fe mahlo va ri vambirhi hinkwavo va ta wela agojini and Isaiah ivi a vulavula hi mhaka leyo loko ni nga hoxile. Se xo hetelela lexi ni lava ku xi khoma i ku ri swi endliwa hi yini Bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati ku ri n'wansati i fane a yi vulavula ngopfu hi n'wansati. Ni nga nyika na swikombiso ni to khota Proverbs number 25:24 a swa ku tshama na n'wansati wa pongo uya tshama henhla ka rhufu ya mazenge ku ya ku tlula ku tshama na n'wansati wa pongo. Se yi vulavula tivhese to tala hi n'wansati always n'wansati ku ri yi saseka enhompini ya n'wansati. Se a na ta vula ku swi endliwa hi yini ku ve ni n'wansati loyi ku vulavuriwa ku yena u huma laha ka rimbambu ra mina tanihi n'wanuna. Loyi va nga vulaka is the weaker vessels. I think ni lava ku rhandza ku katsakalana leswiya hi ku komisa. Xa na ta vula ku kahle why yi va yi vula yi laya ngopfu n'wansati inkomu na ku why i nga ku Satan xo hetelela u tirha ngopfu hi n'wansati masiwana inkomu.
1: Okay, Kesile swinene ni ta kombela mi ni tsalela xivutiso xi ku va nga hlamule hinkwaswo sweswiwani tsatsalani swivutiso va nga swi vula leswaku why Bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati nkarhi n'wansati wo karhata ngopfu. Ni ta kombela ku teka van'wanyani ivi manjheni swivutiso swi ta hlayiwa swi ta va ta hlamula endzhaku. Ni ta teka lava mi le moyeni ka Vision FM.
2: Malungani bishop wa mina mi pfukile.
1: Hi pfuke swinene hi ngo vona ba.
2: Na pata tabyana va khensa swinene va ringeta ku hi komba mhaka yikulu kumba ngopfu mhaka leyi nga na dyondzo leswaku mapfilimpfilu na madzolonga emindyangwini swi vangiwa hi ku kala vutivi ku ri swi angarhele swi swo tala ngopfu ene va hi tlhantlhele yona leriya ra ku ri vavasati a va swi tivi leswaku n'wanuna u ta tshama a ri nhloko u tshama a ri na ku navela eka vana va yena i tshama a ri kha swi tiva ku ri hosi Yesu Kreste hi yena mutlheri ni mponisi wa hina hi yena loyi a tshamaka swa a hi nyika milawu hi yena munhu loyi a nga va a wa ri munhu wa xinuna. So hi yo mhaka vavasati va fanele va landzelela milawu leyi vavanuna va va va nyikaka yona ku endlela ku ri swivondzwana leswi swi nga disturb-iwi. N'wanuna loko o ze a tala mbilu swi ta hlupha loko se a ri hava Kreste i hetelela vana va kula ku hambana n'wansati a swi va rheta vana a ri yexe ni n'wansati a nge kurisi vana a ri yexe ku ri hava n'wanuna.
3: Amen.
1: Okay, no ni khensa ngopfu swinene.
2: Thank you.
1: A ni vulavula na mani? Okay, va hatle va baleka. Ni ta kombela ku ri ni karhi ni teka ni ta teka mune wa vanhu sweswiwani i vambirhi lava nga vulavula ni ri and then yimani ni ta teka lavawani. Okay, ni ta kutaniwa mi le moyeni ka Vision FM? Mi le moyeni?
4: Ahe na mi. Ahe professor mi.
1: Ahe mi nga ku yini n'wina?
4: Professor, ni leswi ni nga xi vulaka a ni lava ku khensa ka program leyiwa. Ku ri mi le ku dyondziseni ka rixaka swilo swa ntiyiso. Ni ta xeweta mufundhisi wa mina mufundhisi Chabyani va vanhu va quality. Ni tsakisiwa hi ku va yimela mfumo wa Xikwembu hi ntiyiso a va bambateli. So ni swi ni tsakisa ngopfu sweswo hi ku vanhu vo tala loko va kha va vulavula timhaka ta Xikwembu va ringeta ku bambatela va va na tlhelo leri vona va yimaku kona. Se mufundhisi loko va kha va vulavula va nga ri ku bambateleni ende loko va ri ku vulavuleni ni twe na vhiki leri nga hela loko mi va vutisa swivutiso va vulavula a va vulavuli va nga seketeli hi Bibele va vulavula va kha va seketela Bibele va khota leswi nga ku ri na hina tivhese tin'wana hi twe ingaku ta hi hlamari ti nga ku a ti kona ndeka Bibele mara ti ri kona loko i pfula i kuma ti ri kona so ni khensa swinene a no lava ku khensa.
1: Okay, no ni khensa
4: swinene ni hlabya na mi khensa swinene.
1: Danke. Okay, yimani ni kutaniwani ni ta teka wa ku hetelela ni ta ya ka ti-WhatsApp ni vona ku ni kombela mi ni kuma mi le moyeni ka Vision FM. Hi pfukile minjhani n'wina? Eya. Va vulavula rito leswi ri vulaka swona. Amen. Inkomo swinene. Ni kombela ku ri anti ku mfundisi mi vatwino wa karhi va vulavula neri.
3: Hayi ni ku switweni hinkwaswo.
1: Aka xivutiso xo sungula a xi ku yini kambe masi.
5: Xivutiso xo sungula a xi ku why bibele yi vulavula ngopfu hi vavasati ingaku hi vona va karhataka ngopfu.
3: Okay. Mo ni kombeta ku ri bibele ya vulavula hi vavasati na vavanuna. Mara loko swi ta amhakeni ya vukati va na xiave xikulu swinene. Hi hlayiliya ya Proverbs chapter 14 verse ya 1 ni kombela ku yi hlaya hi xinghezi xa good news. Yi ri homes are made by the wisdom of women.
1: Okay.
3: But are destroyed by foolishness. Lexi nga tumbelela vo tala i ku ri kusukela kwele a ku teni ka wansati a nyiketiwa ka wanuna xi kombeta ku ri i tela ku va mupfuni a suitable helper. Mi ni kumi ku ri hi twa wonge vavasati hi vona hi ku yi ri i weaker vessel va lava ku mpfuni hi ku ya hi Xikwembu yi ri i wanuna a lavaku ku pfuniwa. Se wansati hi laha hi nga kombeta hi kona loko o kota ku pulela role ya yena kahle yi ri u kota no cica wanuna ku nga ri hi ku chumayila.
1: Okay.
3: Mara hi mahanyelo lawa a ma hanyaku. Se xa vulavula hi yena hi ku u na nkoka swinene ka ku va ndyangu wu nga kota ku kumeka wu humelela yi ri ndyangu wo akiwa hi vutlhari bya wansati hayi bya wanuna. Se wansati wo tlhariha loko o kota ku byi hanya vutomi hambiloko wanuna o va xiphuta tani hi kata mhani luya wa le ka Samuel hi nga va chapter 25 loyi vito ra yena ku ri hlamuseriwa ri kombeta ku i xiphuta na n'wi rivala a fumile swinene a khwela Davhida i gina a tekiwa hi Davhida mhani loyi.
1: Okay. Averman mwansati loyi Abigail.
3: Abigail yi kombeta ku ri a tekiwe hi wanuna lowa i xiphuta mara a hanya vutomi mhani loyi
1: aka nuna loyi a ri a nga a ri dodomedzi
3: a ri dodomedzi mara mhani loyi yi kumeka yi kombeta vutomi bya ku saseka ngopfu loko yena a ya hundza makumu ya kona hi mhaka ya vutomi bya swa Xikwembu u gina a vasati wa hosi yo duma swinene. Ni kombeta yini ni kombeta ku ri ya vulavula hi wansati a mhakeni ya vukati yi rhangisa yena ku ri i tiveki hansi ka vurhangeri kumeka u ri karhi u nga hlonipha loko o endla sweswo i kota no wina nuna loyi a nga muhedeni a nga tivi ku chumu hi Xikwembu a kumeka a tiva Xikwembu a nga twangiriti.
1: It's powerful. A ka ha ri na xivutiso xin'wana ni twi nga ri a ko va lava van'wana a ko va ti-comments se n'wi heta ni hi vantshwa lava a mi yimela vavantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi va khongela ni voni nga ri mhaka is a done deal yi herile mhaka leyi mi nga ku yini n'wina n'wamihlave mi kona kwani.
6: Mina a ni na xivutiso no lava ku seketela swa nga swi vula ku ri swi very very powerful munhu i dyondzeni swo tala na mina as youth ni va ni dyondze swo tala ku ri no ku se ni a tekiwa na titiva ti-protocols ta kona na leswi fa munhu a swi endlaku a hanyisa hi swona ku tiyisa muti wa yena ku wa lowu wa strong lowukulu wa kahle ni dyondze swo tala swinene ka vona
5: swo
6: swinene
5: mfundhisi mina ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati.
3: Intiyiso, vanhu va mina ku pfula Xikwembu va herisiwa hi mhaka ya kala vutivi.
5: Hi swona. And then dyondza futhi ku ri n'wansati she's a helper aka n'wanuna wa yena. Ni tlhela ni dyondza futhi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti. Ni tlhela ni dyondza futhi ku ri n'wanuna i faneke a rhandza nsati wa yena tanihiloko na yena a kha a ti rhandza. Ni tlhela ni dyondza nakambekambe ku ri loko i nghena vukatini i faneke i kha i va i kha i tiva milawu ya vukati. I nga ngheni vukatini timhaka ta ku ri wena i nghena hi mhaka ya masangu ntsena, swa masangu ko va timhaka ta bonus. So ni dyondze swo tala ngopfu mfundhisi aka nhlokomhaka leyiwani ya namuntlha, especially loko swi fika ka n'wansati na n'wanuna, ku n'wansati i faneke a respecta nuna wa yena. Ku ri n'wansati wa xikiripoto a nge aki muti ku ri n'wansati loyi a tshamaka a kariha a karihela nuna wa yena. Nakambe ni tlhela ni dyondza futhi ku ri muti i n'wansati wu akiwa hi n'wansati loyi a nga tlhariha.
3: Yeah.
5: N'wansati loyi a nga tlhariha hi yena a endlaka leswaku ku va ku ri na muti lowu akekaka.
3: Ende vutlhari bya n'wansati i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna a hlonipha nuna.
5: A tibyela ku ri nuna hi yena nhloko ya muti, yena nhloko ya yena loyi a faneke a n'wi hlonipha.
3: Yeah.
5: So namuntlha mfundhisi ni dyondze swo tala ngopfu. So na tshemba leswaku vavasati hi dyondzini, na vona vavanuna namuntlha va dyondzini leswaku va faneke va rhandza vavasati va vona tanihiloko va rhandza mimirhi ya vona.
3: Ni ngo tsakela ku nyika bonus ka vantshwa a mhakeni ya vukati. Vantshwa va xona vaxisati loko ku ri ku i ntiyiso u ponisiwile wena yi ri mi nga rhwaleni mpingu wun'we na lava va nga ri ku va pfumeli ku kokiwa hi mali, ku kokiwa hi mambalelo na ku saseka, yi ri ku saseka ka nghwe swa kanganyisa ende swa hela. U nga ngheni avukatini na munhu loyi a nga ponisiwangiku. Munhu un'wana na un'wana miri wa yena i ntepele, ku nga va tepele ya Xikwembu kumbe ku va tepele ya javulosi. Loko u nghena avukatini u ponisiwile i lava ku endla Xikwembu na Satani va maseve i ti endlela xihoxo. U tendla xihoxo se u nga pfuki u nghena aka vukati na munhu loyi a nga ponisiwangiki, u nga kanganyisiwi, u tichela endilweni. I wanuna i wansati ku mina moya vantshwa va xinuna ku ri hayi ni ta xi hundula loko ni xi tekile. Why u nga sunguli u hundula vatswari va wena na vamakwerhu loko ri ku u na matimba yo hundula? U ta kota n'wana wa le mitini. Vutisa Samson va n'wi xokoli mahlo lava hikuva a nga twi ku tsundzuxiwa hi vatswari lava a va n'wi kombeta ndlela ya kahle ya ku a wu nghena vukatini na munhu loyi a nga riki na ripfumelo leri wena u nga na rona aka Xikwembu. I advise ya mina ka vantshwa.
1: Exi mfundhisi wa mina ni kombela ku ri mi vulavula marito ku ya ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaka i n'hweti ya Mandela. Se mi nga va ni marito ya n'wina yo hetelela mi nga ma vula mi ku yini mi tlha eku heteleleni mi khongelela mindyangu leyi vabyaka sweswi yi gumaka sweswi vamhani va nga tekiwa va ya vekiwa mindyangwini ivi na vo nkarhi wun'wani va fike va va na milomo va pfula milomo va chinga swinene ivi vanhu va papa lava va za va haka mabaji hi laha nkolweni va huma va famba va ya hloma kwalomu hikuva loko ka ku va va nga ri na Xikwembu ku endlela ku at least ku va na ku vuyelelana Xikwembu xi endla singita ku vanhu lava va vuyelelana. Ni kombela ku marito ya n'wina yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi endzhaku ka swi ta mi khongela mubishopo wa mina.
3: Ni nga kombeta mhaka leyi ma ri marito yo hetelela. Mi kombetile ku i n'hweti leyi aka tiko ra hina ni le misaveni hinkwayo yi nga niketeriwa ka ku tlangela vutomi bya Nelson Mandela. No la ku kombeta ku ri munhu un'wana na un'wana wa nuna wa nsati loyi a nga konaka leyi misava lonkulu lontsongo a hi swi tiveni ku ri hi tile ku ri na mhaka nkulu leyi Xikwembu xi lavaka ku hi endla hi mina xi hi endla hi wena. Ku na xikongomelo xa nkoka hi vutomi bya wena Xikwembu xi lavaka ku xi humelerisa swi kota ku nyika mpfuno aka van'wana. Se a ni ta ku ri a hi kumekeni hi ri karhi hi nga pfumelela mutumbuluxi wa hina a kumeka a ri karhi a nga hi pfuna ku humelerisa leswi a nga endla hi tela swona aka leyi misava.
5: Amen.
3: N'wina ku katsa na mina lava hi kumekaka hi tintswalo ta Xikwembu hi le vukatini vavanuna na vavasati a hi kumeka hi nga amukela Xikwembu xi hi pfuna ku humelerisa makungu ma xona aka vukatini.

0: ni lava ku huma vana lava va nga na vukwembu.
1: Amen.
0: Va nga ta kumeka va teka vukwembu lebyi byi kumeka byi ri karhi byi nga khavhara misava leyi hinkwayo yi voningeriwa yi lungiwa va vuya aka xikwembu lexi hanyaka. I ku navela ka mbilu ya xikwembu xi ri ku navela ka xona i ku vanhu hinkwavo va nga ponisiwa ivi va fika aku tiveni ka ntiyiso. Se hina lava hi nga ponisiwa na vana va hina a hi pfumeleleni xikwembu ku ri hi hina na miti ya leyin'wani va papa va mhani na vana va vona va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso ivi makungu ya xikwembu ya hetiseka emisaveni.
2: No, ni kombela ku mikhongela, mikhongelelani mindyangu na vana lava nga na ntshikilelo emihleketweni hi mhaka ya vatswari lava va rhandzaka ku ti tsakisa hi swo ka swi nga fambelani, ku va kupita ku xikwembu xi va pfuna va kota ku hlula ka swiyimo leswi.
0: Na khensa swinene. A hi khongeleni. Xikwembu ma kota hinkwaswo. Ku hava lexi mi tikelaka kumbe ku mi nonohela ku xi endla. Hi leyi miti xikwembu. Leyi yi nga ku fambeni kahle yin'wani yi nga ku tikeriweni lokukulu hi dyondzile eka siku lera namuntlha eka rito ra n'wina ku nga ntiyiso ha kota ku vona swivangelo swa mpfuvampfuvano na mitshikelelo leyo tala yi veke kona yi nga kona aka miti ya hina. Xikwembu xa hina ha tisola emahlweni ka n'wina a hi endlanga hi laha mi hlavuteleke ha kona ku va swi nga saseka aka vukati aka miti ya hina hi rivaleleni ha hundzuka hi kombela ku tweriwa vusiwana hi n'wina ha kombela xikwembu eka n'wina hi nyikeni tintswalo ta ku kota ku vutivi lebyi hi byi kumeke hi va vaendli va byona ku nga vi vatwi ntsena hi ku ya hi rito ra n'wina miri ku katekile lava twaka va tlhela va endla hi pfuneni xikwembu eku va vaendli va vutivi bya ntiyiso ku nga rito leri hi tintswalo ta n'wina mi hi dyondziseke rona. Xikwembu ha swi tiva leswaku mbilu ya n'wina yi lehile hi pfuneni xikwembu xa hina ku va vavanuna lava endlaka leswi nga kongoma hina ku va vavasati lava amukelaka vutihlamuleri ku endliwa leswi va kongomeke hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu tatana ha ri tiva rirhandzu ra n'wina aka vana hi lava vana lava va nga aka miti leyi va tikiselaka vutomi yi endlaka va kula va hlundzukile a vuton'wini bya vona ha kombela xikwembu va pfuneni va nyikeni tintswalo ta ku kota ku hlula ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona horisani xikwembu miti leyi vavisekeke hikuva vatswari va vona va vuya eku hundzukeni va endla leswi lavaka hi n'wina na kombela xikwembu xa hina hi vito ra Hosi Yesu Kreste niri eku rhandza ka n'wina a ku endleki makungu hinkwawo ya nala hi miti ya hina na vana va hina a ma tsandzeki hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu na mi khensa swinene hikokwalaho ka xitichi lexi hi kotile xikwembu ku fika lomu a hi ta tsandzeka ku fika hi tivisa timhaka leti ha mi khensa katekisani xitichi lexi yanani emahlweni mi fikelela lava mi lavaka ku va fikelela hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu ha mi khensa. Amen.
1: Amen.
2: Hey mfundhisi wa mina yimani ni ku a mi se chayisa ma swi vona nita hi ta lava ku tlangisa ti-voice note leti nga laha mi ta va mi karhi mi ti yingisela loko ku ri na leti lavaka swivutiso hi ta vuya back ka n'wina ku mi kota ku hlamula.
0: Hayi ku hava pfuwa nonga.
2: Danke mbishop wa mina. E nandza wa xikwembu mfundhisi tatana Tlhabyani la ka xitlhelani va karhi va hlamuselaka timhaka letikulu va nga hlamusela timhaka letikulu kumba ta ku saseka xikongomelonkulu xa nongonoko lowu wa namuntlha kumbe xa tinhlokomhaka leti a hi lava ku hi tsundzuxa vatekani ku hanya vutomi bya vuxiyaxiya loko va karhi va hanya, ku va nga khadlanyani timbilu, va nga tikumi rirhandzu leri n'wanuna a nga za a teka wansati hi rona a za ku wansati wa mina tana haleni, a nga fiki wansati loyi a fika cinca loko a fika le kaya. Na yena n'wanuna a nga fiki loko a teke n'wana wa vanhu a n'wi veka kaya a tikuma sa cinca a nga havi swona. Xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana le va nga vuya kona va za va vuyela ndyangwini, swikongomelo leswiya swa vona swa vona va ri vambirhi a va heti swikongomelo swa Xikwembu ku ya hi milawu leyi Xikwembu xi lavaka yona. Xin'wana xa kona a hi lava ku ri vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku dyondza ku tiva ku ri loko va za va tekana a va ha hanyeli vona ntsena, va hanyela na swinon'wana leswi va nga swi pfula, va fanele va hanya vutomi lebyinene lebyi nga ta endla byi nga ta endla leswaku swivanani leswi swi nga laha mutini swi nga tswariwa swi kota ku kula swi dyondza ku rhandziwa tanihiloko tatana na manana va rhandzanini, swi kota ku swi tlanga leswi swi hetelela swi ku ri loko ni kula ni lava ku teka loko a xirixa wanuna xi ku na ku ta teka wansati wo fana na leswi mhani va hanyisaka swona aka papa.
1: Amen.
2: Loko a ri wanhwana a ku ni la ku ta tekiwa hi wanuna loyi a nga ta ni rhandza ku fana na leswi papa va rhandzisaka mhani swona, ma swi twisisa na hileswaku a hi lava ku layita ximbonani ku kota ku layitela mindyangu ku tinkanu swifafa ku rhuketelana ku rhuketela vana ku bukutela vana a swi na mbuyelo handle ka ku kucetela nhlundzuko na ku chela nhlundzuko na ku pompela nhlundzuko aka vana leswaku vana lava loko va kula va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisiwe hi tona. Xin'wana xa kona a ku ri ku tsundzuxa vaakelani vanhu lava nga kona leswaku ri mbuyelo lowunene wa leswaku hi ya va na muganga lowunene hi loko i nga hlayisi n'wana wa wena ntsena, swi teka community hinkwayo ku kota ku kurisa n'wana lero i matimba ya wena wena tanihi mhani tanihi muakelani ku kota ku hanya vutomi bya laha kuleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu leyinene aka lava ha kulaka.
1: Amen.
2: Hikuva xikukwana xi tlhotlhoriwa xi kuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa mbaha loko na xo xiya tshikela matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlhotlhora. Swi vula ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni, mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowunene aka vana ma ni twisisa ne namuntlha hi ba swinepe karhi hi swi makelamakela ni hi the foda hi xin'wana lexiya xa hina ndzalo a xi hlekelela swi kahle n'wana luya a karhi a
1: adyondza
2: swin'wanyani ku a swi vona ku exi loko no teka hi munhu wa so swi nga va kahle se swi kahle ngopfu ku ri ndhuna a hanya kahle ku muganga wa yena wu va kahle.
1: Amen.
2: Stakeholder yin'wana na yin'wana loyi a nga muakatiko wa muganga a nga va n'wamabindzu a hanya kahle na nsati wa yena a hanya kahle na vana va yena a hanya kahle na community ku endlela ku mundzuku loko se a ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyani na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena. Hi fanele hi va tivoningo hi va xikombiso loko i ri thichara u mbala kahle u nga yi switshaputshapu xikolweni mbala kahle ku vana lava i hundzuka role model ya vona va titwa va ku hi lava ku ta fana na sesi swimanimani hi lava ku fana na meme swimanimani. Namuntlha nongonoko lowu a hi wutisa aka vanhu valava hinkwavo a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laa nga tatana nkarhi wa ku a tsakisa ngopfu yena a wu suke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa yena hi ku vuyisela mimoyelo yo tala aka Xikwembu. As a father tanihi tatana ntirho wa wena i ku vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle a ni ma yi vona i xikongomelo lexi a hi ri na xona hi nongonoko lowu eka siku ra namuntlha yimani hi hundza helani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini ta ku hlaya leswi nga kona lahaya Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi lava ku fikelela swona evuton'wini xikongomelo xa hina amen a hi ngena.

ka hina lava rhandzekaka. Hi risimu leri i ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu, leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona ka ha ri na nkarhi, hikuva vanhu vo tala va ya tisola nkarhi wu herile.

0: show.
1: Mm.
0: Eka nhlekano wa namuntlha hi le ku dyondzeni swinene. Tidyondzo leti mi hi nyikaka tona ti hi kota ku hi pfula mahlo laha a hi balekile. Ni ta hlamusela hi liya ya ku va Josefa va makwerhu wa yena va n'wi xengile. Josefa loko a ri karhi a vulavula a va nga n'wi teki a ri nchumu, mara hikuva va n'wi xenga va n'wi suse emun'wini va n'wi yisa endhutini. Leswi a va nga swi langutelangi ku i ta va hosi leyikulu na vona va va hansi ka yena. Ku va munhu a ri karhi a vona swi endla ku ri a va na vutivi, hi ku ku vona swi suka swi ya swi suka emahlweni ivi swi ya edzongweni, swi kota ku fika swi vulavula ku lexiya i xi vonaku a xi lunghangi, lexiya i xi vonaku ka voko ra xinene xi right. Se hi dyondzeke ngopfu na ku va hina hi tshama hi amili hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi swi tiva leswaku nala loko a ku fikela i ncini lexi i nga xi endlaka. A ku ri manani maboko kanjhakanjhaka. Amen.
2: Amen.
1: Inkomo mani maboko kanjhakanjhaka, i nga ri va hlamulaka dyondzo ya Nanhlekana ni ri eke hi yona Nanhlekana a hi fambeni so ni karhi ni jika ni kutani ni kuma lavan'wanyani. Khense ngopfu mani maboko swinene aka mhaka leyi mi yi vulavuleke hi mani ni twa lava ku va ri yina va riperile bishop. Ni kombela ku vutisa nuna wa mina i mfundhisi, xana loko nuna wa mina a nga hani rhandzi, xana swi vula leswaku na mina xikhongelo xa mina hosi a yi nga xiyingisi ke? Hi tshama swin'we hikwalaho ka vana ku ya hi topic ya hina. Mayitwa ku mhaka leyi ya kwini? Va ri loko nuna wa mina a nga hani rhandzi,
2: swi vula leswaku xikhongelo xa mina hosi a ya ha xiyingisi ke? Hi tshama swin'we
1: hikwalaho ka vana.
2: Hikwalaho ka vana.
1: Lero a ka ha ri na vuxaka ka vona vana.
2: Vo tshama swin'we mhaka ku ku na vana.
1: Va hlonipha vana va ndlela ku va nga twisi vana lava ku
2: vana. Swona.
1: Mara vana va tlharini va nga swi vona. Va vona.
3: Va vona vana va swi vona hi ti-action ta vatswari va vona.
1: Okay, I'm sure hi ta boheka ku landza mfundhisi Tlhabyana.
2: Hi
1: ta va lahlweni karhi hi twa swin'wanyana ku swi ri yini. Then a hi ta famba so. Yimanyana ni ku tanyana so mhaka ta kota ti leye ngopfu ma a hi ndlelani so
4: mhaka hina lava rhandzekaka hi risimu leri loko la ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona.
1: A hi fambeni so. Swa vava ni ri
4: ku yingisa swi tlula magandzelo.
5: Ha khensa va bishop va hino va ba dokodela na ba mfundhisi Tlhabyane hi le ku khenseni swinene hi dyondzo leyi mi dyondzisaka yona. Mi dyondzisa munhu un'wana na un'wana, mi le ku akeka rixaka. Hi man'watsendzani va vula sweswo phela va mi yingiserile a va se tlela va ri kwala ka ximange. Ahe
1: nkomu swinene mani n'watendzwani mutswari wa hina celebrate ke lanuwa va ri ke a swona leswi hi mani ni tala yingiselanileswi
6: xopo na bahlabyani va hi dyondzisini va hi dyondzisini swinene swi ngheneni tindleveni
1: o swingene tindlebe ke ba switwisisi I mangkosa la
7: riperile ba pondisi bishop
1: ahe
7: malungana
1: baba wa mina
7: na ba pfumba la vanga kona kwalao
2: ahe
7: na bishop na mpondisi tlabzane na ba perisa mina xa mina xivutiso ni vutisa kuri leswi ni nga tokola va kha va kombisa timhaka ta kuri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina njhe kumbexani ku ri hina ku ri kereke se ni na ku tiva ku leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona a lomu tikerekeni vamhani va kha va fambisa ku lomuya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku vamhani a va fane va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha fikaka avukatini se hina van'wanyana loko ku ri ku hi va hi katsakani tanihi kereke hina swi hi vuyerisa yini inkomu
1: ke ntshemba a voni ka xikombiso laya kambe va ta vuya va ta hlamula mpfundhisi tlhabyana hi mani ni ku tani jika so ni ta ni ta kuma lava vona va ri professor Malungani ha khensa swinene na le ka mpfundhisi tlhabyana ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department le ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku leva phela munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu i wo wana matimba loko a titaniya i ku komba vutsandzeki ku i na swin'wana swo ka swi nga hluviwangiki aka yena okay ivi van'wanyana va ku i madyambu lamanene profess ndzi kombela recording of video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo okay hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yo ngo yo hetelela la
8: perile professor na mfundisi tlhabyana na vayeni va hina kwalano ha mpirisa hi katekini swinene hi kateke ngopfu hi dyondze swinene a khensa tidyondzo leti hi dyondzisiwa tona ka madyambu ya siku ra namuntlha hi swi tekini khense swinene mama mukhenso ka xikukwana nkomu
1: nkomu mama mukhenso la ka xikukwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona la u nge ti swi herile yona a ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso then ni kombela lava mi nga na swivutiso ku va n'wina mi fonaku mi nga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fowunela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso mi nga ri na xivutiso mi nga dzimikarhata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fowuna aka 063-132-0818 mi le moyeni ka Vision FM
9: ehe minjhani
1: hi pfukile minjhani
9: heyi loko swi mi tsandza swin'wana hi swi changani mi ta ni khomela
1: vulavulani va ta swi twa
9: ni ta xizama loko swi tsamba ni ta nghenisa marimi ra ka hina.
1: Swi nga koteka ke?
9: Swi nga koteka ke?
1: Ya.
9: Leswaku recording leyi. Leyi ya namutlha. Yi nyikwa mufundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa.
2: Amen. Amen.
9: Mufundhisi un'wana na un'wana wa South Africa, ka membara yin'wana na yin'wana, n'wanuna un'wana na un'wana, na n'wansati un'wana na un'wana.
2: Amen.
9: Ni endlela yini professor? Namuntlha magistrata ku tale tifayila ta vapfumeri va ya ku divorceni.
1: Eish, my God, leswi nga lavekiki.
9: The record of the statistics that I have today, ni na xona leswi ni swi vulaka ku ni swi vula emhaka ku ri ni yili eka department.
1: Okay,
9: Ni kombela ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala. Statistics xa ku tekana ka vanhu laha misaveni eSouth Africa is a whole, na ku divorzana na ku lova ka vona.
1: Eish, my God.
9: Ni kuma swa ku ri ku tekana ni yima ni mi nyika xifaniso xa 2020 ntsena. Loko ku tekana vanhu va 10,000 hi lembe rin'we lava nga divorzana.
1: $23,000. Oh, yo, my God. Ah, woman. Eh.
9: Ku tekani 10,000. Ku divorzani 23 to 70,000. Professor Amina.
1: Bam.
9: Kizamili matolo.
1: Eish, my God. Eh.
9: Kizamili matolo. That's why ni yingisela na hambi loko ni muvenda. Lava swa ku ri ku pfuniwa misava ya Xikwembu. Nakona ke loko swi endlisa switano swi tlhela swi endla swa ku ri magistrata masocial worker va lava mi tirhaka na vona va swi tiva swa ku ri ntirho wa vona wu le ku tikeni ngopfu. Na hambi lava va nga vulavuli nchumu lava embe district ni tlhela ni nghena eka ofisi ya mukulukumba wa masocial worker ni va kombela swa ku ri mi va engeta salary ya the please maka ku ri va le ku tirheni ku vava ngopfu.
1: Hi swona exi
9: vafundhisi hi feyila xilo xin'we ntsena or a hi endli ntirho. Ntirho wa ku hlaya bible loko swa ku va nga se tekana ku fanela ku va na xikolo ku sungula xa ku dyondzisa mi ya leswi mi yaka ka swona leswi va yaka ka swona loko va tekana. Va tekana va nga tivi nchumu na ku divorzana a va swi tekeli endla ku va problem ka vona. Bible yi le tlhelo marriage certificate xi le tlhelo vona va famba xikarhi.
1: Oh my God. Ish.
9: Sa
1: chavisa. Baba. Ish ya chavisa.
9: Nikizami matolo na kambe. Nikizami la nwina.
1: Oh, baba wa mina. Ish.
9: Nikizami la nwina ntsena. Ni kuno kombela ni ba mavoko hi xichangani antiso
1: ku. Hi swona hikuva ku ba mavoko. Hi swona sweswo.
9: Ni kombela lava fundisi. Va nyikiwa message lowu. A yi kurisi mfundhisi loyi a nga chumayela, hi kurisa bible.
1: Ntirho wa Xikwembu
9: swi tiviwa misava hinkwayo swa ku ri loko mo za mi tekana leswi mi jikaku le ndleleni a ni ri mi te mi endla ti-vows ni ku hi ta hambanyiwa hi rifu. Hi rifu i mani a nga lova ka van'wina vambirhi.
1: Loko se mi
9: eish,
1: my God, ina man.
9: Vafundhisi loko va tatisa vanhu van'wani na vona vana va rhwele
1: minzukano va rhwele milandzu
9: kumbe va vula le milandzu hi mhaka ku ri a va ha hlayi Bible, u nga ku mfundhisi or professor wa hina hi kombela swa ku program leyi loko ma yi baku from today yi tlhela yi kina next year i nkarhi walowu.
1: Amen.
9: Swi nga hi pfuna, misava yi ta za yi teka swimbirhi swimbirhi hi siku na siku tlhela ku tiviwa leswi ku Xikwembu xi lavaku swona.
1: Amen.
9: Satana le ku celebrateni vanhu va Xikwembu. Satana u le ku celebrateni u khome flaga sweswi.
1: Oh my God.
9: Ivi Xikwembu wena u vurile. Mani byerile vanhu swa ku ri yingiselani Xikwembu leswi leswi xi vulaka. Mara mi nga endli.
1: Ish.
9: Mi nga swi teki mo yingisela ntsena loko mi huma ku mo ba ti-Facebook mi ba ti-WhatsApp ni ku hamfundhisi namuntlha a xi ba timhaka tin'wani ta marriage se leswi.
1: Ni kombela mo khoma ni ta kota ku teka ni ta bar simula ni ta kota ku hi kuma tinomboro ta n'wina.
9: Thank you,
1: Khomisani sweleswo.
9: Ni khomile.

0: ani kombela baba labayani mfundisi labaya ba hina labaya aba khili ba iphindela aka nomboro liya ninga yivula mani ni kombela ku kuyondle ka xihosho lanwani ku preseke ku nwanyani ha hala ku teka bushokoshoko bya nwina nomboro phone lani sweswiwani mita kuma mani magila aka 064 mani iphinda futhi 064 5 4 8 7 8 2 1 Ndai pinda na kambe 064 Amopa call back 064 3 4 8 7 8 2 1 Inkomus name. Na kaseta leyi CD leyi kumbe mbulavulo lowu lava wu lavaka a va tsali mani magila va ta va nyika ka nomboro yaleyi mi tsalaka mi vangani mi ti lavaka mi nga tikumisaka yini hayi mara mundzuku loko yi ku voma 10 o'clock dyondzo leyi nga va se yi ri right yi ri kahle yi tshamisekile lava yi lavaka va nga ta va ta yi kuma va nga yi kuma hi timbilu hinkwato nomboro fonela nomboro ya leyiwani kumbe mi rhumela meseji aka 064 548 7821. Hungu leri ra namuntlha mi ta ri kuma hi laha ku nga kombeleka ha kona ri ta va ri ri available mundzuku kwalaha ka va 10 o'clock. Hungu leri ri ta va ri tshamisekile mahungu hinkwawo lama mi ma lavaka mo vula ku mi lava hungu ra tingani ra siku ra tinganingani hayi hi sweswo hinkwaswo mi swi lavaka mi ta swi kuma a niri
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilika.
0: Okay, Murud. Liga Murud wak. Ron.
2: No,
0: abo abo kombisa kuri ku ya hi bona va vona nga ri munhu loyi anga na mihleketo ya kahle sweswi anga swi endle tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
2: Mm.
0: No, nimi tweni baba. Ule bona baba. Thank you. Hiso soke mwingiseri wa mina. Nkombela kuri ifamba yana swihlongo.

0: ni kombela ku hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini u twa yini u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la ni kombela a hi fambeni so ni kombela mitwanyana a hi hlayeni la ka Geneza maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna u khongela u kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina moya wa mina tshama exitulwini xa wena u rheyila kumbe ku dirayivha kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona muyingiseri wa Vision FM n'wana mhani bava kokwani ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu twanani la xikwembu xuku moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini a wu nga ha tshami hi masiku munhwini kutani Yehovha verse 5 Geneza 6 from verse 5 kutani Yehovha twanani esh my God kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni a vaviseka ngopfu embilwini ya yena kutani Yehovha a hetelela a ku ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo hikuva ndza vaviseka ndza tikeriwa ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani u le ku voneni ka yini u twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka vana va dlayiwa va fayiwa va khomiwa hi milenge va bananisiwa na khumbi vavanuna va dlayiwa vavasati va dlayiwa vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu munhu a karhi a teka mali ya mudende akaradya vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo i vona yini ku humelela yini kwala misaveni u dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka mi le moyeni ka Vision FM ahe thobela papa
1: u ya kana ku vona vupfilo vo staliyo vatho u ya ka mukho erivala leri ndzi la mutimu mo Genesis kauri bophelo ka motho a bo sale selo ebile a bo sa tšhabale modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go dirala ka maramapelo a batho thatsai o fitela mo modimo a jea kgato re nna why kidira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tlo tata server na modimo mara aba sa dira mushumo na ke ba dire tshi ba dire tshi ngo ka la ba ka la ntwe ngwe lengwe mo e bontsha o sena o dzola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra maphelo a botho e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho taba ya we fa modimo I sale yo ka le bakala re ono lengwe le ntshila modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya re nna mo moyeng wa hae ka papelo ya hae e yo mo feleletsa e mana tlhala ko ka ena le ntshila modimo fela le nyaka he re nna re kgona le go tloba fela mo bukeng ya dikoroni ka gore e botse botse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kgona go bona gore go tloba a e kokobetsa a rula boneng bja modimo a rula matseng a modimo that's why le tsela modimo le setšhaba saka se se bitswa go fela ka leina laka e se ka e kokobetsa fela nna modimo ke mo go tlo kgona ka botswela botlhoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senyaka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela o phoofolo kara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho a tseba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwa ena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola ore why bele ke ile ka dira mtse ba re ke motho na why ke ile ka dira mtse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišone e ke e bala mona bukuni ya Job lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwantle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letšha ra tabone ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhila so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bona na yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person you a sale ona bone be go bone eng bja modimo motho yo o jitswe tlhaologanyo o phela belo ka powerful that's why fitare mo lore batho ba re hai motho yo mane o re ba shehare mane ai mone loi e shehare it means bophelo bja motho a bo sa le yo mola o tsene moya o mongwe molo the human being he need the deliverance he need the power of God he need more anointing of God because bo motho a bo sa le yo mata modimo a kwile kara bophelo bja motho that's why ngwe lentswe la modimo le re a e latsa pelo ya motho e re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho lelo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monye a dula ka mara tsona a e sa 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ka modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo mothanka modimo unless e jesu a ka tsena kara bophelo ba rena batho ka moka bo rena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva mehla
1: that's why e modimo a re moya wa ka o to tuwa vathoni number one e ri lata mola bukuni ya varoma chapter 1 modimo o ri motho gongwe ke to fitela ka molesa aya all right he modimo a tlola motho aya okay e le gore moya wa modimo o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona go ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya botse mara o na le molo gore modimo o ile a botsa batho a ba kgala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molo o ngwe modimo a re nna batho ke to motho nna ke ya molesa aya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ke moyo mongwe wa bohlanya o mongwe le o mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re a re mola mo maroma chapter 1:12 from verse 15 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma go ka ba motho ongwe a thoma go tšhantšha a ba a tloela mošomo o e le monna a ba seta aduma mosadi a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo šale tsa re batho bao moya wa modimo o duile mo bona moya wa modimo a o sa opareta ga o sena selo motho o re ba motho fela moo motho ka re o phela is this my is mine moopolo o karabo sa kanya because the glory le moya modimo o du sitwe mola ona engelelo le moya modimo o ona re be re go bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokgwama le ba because moya modimo o du sitwe mola diga foro bona batho ba di antse mo leng ba iratang iri ke to ba lesa batho ba ya batho ba tuma ipelela ka mokgwa pila ka ona ya the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go tsela bantsi o sna mo ha o modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti. As modimo a ile are. Mo pilung ya ka ke na ba biseka hi lessons nga swi endla. Ku va ni bumbe munhu loyi. Nu endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na ba biseka. Leswi swi vula yini baba? Swi vula ku va kona ba basati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why a za a hetelela a hleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tshola ene ibile i bontsha ka re batho bantsi yone bantsi e re a lebelela o bontsha gore ba ke tshola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mmogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsonae re re kere ke yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkebe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka setole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e kebe le gore wa kgonela mosadi wa kebelo gore ke party e nngwe ke be ke o changea ka ka gea ESF ke be o mo changea ka ka gea ANC oba ba bangwe ba ba katsa gore yo mo voutela o mo gee nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale ke ao rao mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba sate fela ke selo dilo di changee a ebile ga o sa re rife seno lekalo baka rare omphile bana di sore rena diso ke ta
0: dirasa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a dutse wona ana bjale wa belaela moyeni wa gae gore enge o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekaneni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: All right, I remember Genesis chapter 1. Bibele iri ntwe ngwe le ngwe ibe sna format, ibe sna shape, ibe sna bonale, ibe sna silo re sa khono ka ihlatha. But ile moya modimo o le go di. So kama ntse mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo a modimo a molomo wa ka. Nna I can prophesy le lo re o ga re nga ra ditshipi le lo re nga ra skim se sibi so nna ga ba ba ra te ha wena profeta ga mulomo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 iri wena profeta marabo a change a khono ga ba le bophilo fela e moyo wa modimo o ga khona we mo dimo marabo a do vuyela ntsengwe lengwe nyoko phila e wena o ga dzike message ra marabo ha iri ntsengwe lengwe e nyoko tagana e wena o ga fela o ga para moyo wa modimo wa profeta galina la morana Jesu maemo ga mokaona a nyoko vuyela ntsengwe lengwe kono ke moyo wa modimo fela ha una nga ke to khona se mo tsase ho ha una tabe ko khona se mo kakeo ha una bo profeta be go khona ke ntso fela only the spirit of God with you prophesy lo na di chilling tsing la modimo di lo jajo ri nyoko di e ya kala ba gari ri filwe mata authority ya o kona chencha chiemu ka mka yon ere ba li filwe mudi mwati ori le dan le na le mata especially those lor ba li meti dina la marana jis ori na le mata rezo uja taba la isu dwa kamo nga nga wena taba yo wela kwa ito a wela gara mezi isu le tabo nala nya ya babu filwe kamo ka reke tara sube mwa regali nana chuse ya kai kai yo li taba jenlo una kamara pelu charena regali suba kamo ka jona cha kwa li taba kamo ka jona jedi li di orre nare le re le le le la o kare just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, telling the Lord Jesus.
0: Inkomo, Baba, Kesile.
1: Thank you, Lord.
0: Thank you. Mbakulukomba, shikwembu shiri nzavilela. Hikuwa nzi endle munu. Nzavilela, abakona vanu kwa la msaveni shana. Labange, navabiseka kuba ningene akavukati lebzi. Navabiseka kuba niteke munu loni yangu hosha ntirweni. Nababuska ni teke ti malita mina ni pfuna ba makwenu wa mina ni endla hinkwaso na munthu ba bankwena abana makana mina ah yeba ka hina na Vision family moyeni
2: ahe bishop njani
0: epukile njani wena
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ile God.

0: Hisoso ke muyingiseri wa mina lowo randzeka. Marito la muvava marito ya tingana. Imati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Yami mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imachaka, imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi angana mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena anga va aku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena. Kuna swimbirhi swinharhu anga swi endla aka wena iku nyike xivongo. Iku nyike evana, iku nyike muti. Shana ke. Hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo. Ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle. Awa man. Swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina. Mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina. A vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko. A kota ku mi khoma a mi tlakula. A mi vona mi ri wansati. A mi vona mi ri wanuna. A mi vona mi ri n'wana. La fanaka hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu. Marito ya vuxungu. Marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God. Endzeni ka ku vaviseka. I hamele. Leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation. Yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma. Vanhu va chava. Loko ri baleka. Tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba manwa mina. Moya loko upa wu hahlula mazenge loko xihangu xita xi faya ti-tiles xi phata timovha xi dlaya swifuwo xi dlaya tinyanyana xi onha swilo swo tala. Ku kwata ka munhu i xihangu. Ku miyelelana ka vanhu emutini va nga hlamulani. Ha swaku a vele ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni u le ku vavulavuleni i na timhaka i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzeni ka mbilu ya yena. Mona i nkova wa swirilo. Mona inkhulukiso wa leswi bavaka leswi fehlela ka mehleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena. Ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena. Ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena. Ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena. Ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena. Ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle. A va lowo lulama le handle mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena. I nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari. Yehovha a ku ndza vaviseka. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni. Kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo
1: aninga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola a ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi mino a ni ya kwini
2: ntiyiso papa ntiyiso lero xikwembu loko xi hi endla a xi hi endlelangi ta ku hi ta va hi ri va mahlonga ya maxangu xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi ti nyikelele ku va mahlonga a hi ti nyikelelangi ku va hi va vana va xikwembu
1: o swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi ti nyikelele ku va mahlonga hi ti nyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelelatlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona
2: ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hileswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa mara hi nga kota ku hlula loko ho hundzulukela ka xikwembu minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka xikwembu a ku xikwembu ndzi hundzulukela eka wena ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhele ka wena ndzi kuma rifuwo leri xikwembu wena u nga nyike lero xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshima eka rona lero xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo yena hi wona ma hi hambanisaka na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na xikwembu mintirho ya yena yona yi susa ku naveleni ka mbilu ya xikwembu lero ku navela ka mbilu ya xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona
1: so mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa a nga va nsati wa mina a nga va nuna wa mina a nga va vana wa mina loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa swa ni boha ni ta titwa swi ni boha na
2: a swi bohi papa loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa mikateko yi huma andzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula ku hava mbilu na moya ni leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough mikateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wun'wana wun'wana liya mindzukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina loko Yakoba a byela vana vena a ku la ta va katekisa a lava ku
1: tsuvulaisaka
2: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshamaka ri kha ri tsuka
1: Okay man ni lava ku ni kombela ku mi rheyila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana la ni kombela hi twana na leswi swi vula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka aku ninge ku katekisi ni ri the way ninga xisona ini vavise ngopfu avutongweni bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyile moya wa me u tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyikitlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi
2: my god
1: miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xin'wana lexi nga tlela amimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambini miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
2: papa i ndzhukani lowu kulukumba mahlweni ka xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho lebyi hileswo veri n'hweti yi fela tinyaweni lero kuma ku hlonga ri ya fela loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoheni bya mina bya vuhlonga i khombo lerikulukumba i tingana letikulukumba hi swona swi khomisaku xikwembu tingana hi swona swi endlaku xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yikulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela vapapa hina hi ti khongelela tani va mhani
1: okay mani hi nga se va khongela hi nga se khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana laha i ncini lexi i sewu a fane a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku endla vuhloti ha swona
2: i ku ya endla vuhloti papa hi swona
1: se swi vula ku ri i fane a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
2: yes a lava
1: nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ni ku a ta kota ku katisa a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbitsi wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
2: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaku swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya hlota papa yena a lava gandzele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandzele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina so swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandzele ra risuna endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
1: okay ma misiye point yin'we mani misiye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wana mari lama ma nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fanele a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta tlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko ku va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini milo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
2: u khensa mina papa ni khensa mdondoxiwa ku akiwa xikwembu xi mi pfuni papa yi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ta hina
1: amen
2: ku ya mi ya kukula
1: amen
2: ku ya mi ya kukula mindzhukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namuhla ku mindyangu yena yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bohile hi khensa ku xikwembu xi mi nike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu ri lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka
1: tipfuni hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini kombela ku hi kota ku tshuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku tshulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yini i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahe
3: a ku na mikateko kwalani hi ku loko xikwembu xi ze swi ku xa vaviseka xi vaviseka hi swilo leswi xi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi rivalele hi ku hi dyohini
1: okay se manibes yi khomeni nyana kwalani loko ni kota ku ni yaka xikwembu ni ku xikwembu ni rivalele hi ku ni johile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisini se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on hold a mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
3: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwawo hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya ku sambili ya xikwembu mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhela hi vavisa hi ya mahlweni
1: no na khensa man ni khensa swinene swona vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti-WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku dhrayivheka mi ta ka miehlekete leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile mara a ku na leswi n'wina mi swi endleke mi swi tivaka le ndzeni ka xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM ahee xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mani sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mani hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga ri ki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni u kona manana mi kona mani mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endlelo swo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona oh my god rito ra xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzenindzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavumunhu hinkwabyo swi vulavumunhu hinkwabyo mani swi vulavumunhu hinkwabyo swi na nkoka emoyeni nevuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fana mi endlele swona ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami mi leha mbilu mi va na ntwela visiwana mi va na tintswalo na vunene bava wa mina mhani wa mina n'wananga tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena ku ti sola hi ku I am sorry bava nuna wa mina my husband I am so sorry nsati wa mina I am so sorry ni ku onerile my wife forgive me vatswari ba mina ni kombela ku rivaleriwa leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka mona wu ku vangela tihanyi mona wu ku vangela vuloyi mona wa ku dlaya n'wana mhani twana ni vulavula marito lawa
4: I'm not sure if you're going to be able to do this.
1: Ni tweneni swinene mhani mi xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangini ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolwena ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phela a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwela viswona mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku va va ku fanele swi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhi a bisi wona kumbe
4: leswi mi nga ni tshama ni kha ni swi vula ni ku xikwembu xin'wana lexi humelelaka laha misaveni xo nyangateka xi twa ku vava xi nge tsakisi hi vanhu lava xi nga va endla ku xikwembu xi lo hi endla ane a xi loko xi hi tisa laha misaveni a xi nga hi tisi loko hi swi hi ta nyangata a xi hi tisa loko hi ta hi ta andzisa misava yi tile ya matini mara loko hi endla swilo swo fanele swi boha xi nyangateka hi swi vula masiku hinkwawo ku xikwembu xa nyangateka
1: ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini la ndzeka mbilu ya wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta n'wi xanisa vision FM le moyeni ahee hi pfukile he bava ma xikwembu xi ri na vaviseka mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni ri hayi kona mani mi fambela yini eba mukhari na sorry n'wana mhani mani Eish, ai kona man. Ni kombela ku mikweni ya vayingiseri mikona kwala misaveni ya le. Mikona kumbe swa mvavisa swi ku ku endleka hi. Ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM.
5: Mi nghena Sunday.
1: Hi pfukile hayi kona man ri tiri yo ntlha kahle ina.
5: Hi pfukile.
1: Mi nga va na yini n'wina ni nga hambi vutisele ti-question mi vona yini la?
5: Nahi. Entiyiso swi leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka.
1: Eh.
5: Hi mhaka ku swilo leswi humelelaka hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaka ku i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaka swin'wana swi va swi
1: kasi ka tintswini sweswiwani swi ku humelela yini.

0: zwakala mfuke.
1: Vision is power.
2: Na mishe weta evitra matimba ra hosi.
3: Dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedisha o ke shokane o jwa ka Sunbake zaneni ke dile ka tsebisho ye le gona ya di price tsa rena mo ile gore o na le dipetuo ya di price tsa marekisejo a borotho ba rena mafelo a alatelang e leng phala borwa ka mongana yona ka bophara ba yona mojaji ana mowe ngwa mithwa ba raya le bokokwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bja le borekisiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re yaka kwa sekosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekisiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o khumana borotho bja rena borekisiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown. So Elan Togo, the price jewe re di swa jewe di bo bona me le sekela bela yela ra bele di tshe le rena ka mabaka a u ba petrol le diesel di le godimo le rena ra rafa re sna choice ya hore re ka re tsanje re oketse my game she jwa rena le ba Sunbake e be gore a re oketse borotho this year mara gwishishane mabaka le jedi ya la ka rana le rena re ya bele di ke mabaka re ya leboga jolane pele le re fe support ya lena e le tswela pele le re fa yona re ya leboga.
4: Getting fresher under the sun. Sunbake.
5: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 zero. Ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
6: Sunbake Impressive Dental Studios emitisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phenca meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
7: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.

kwalauti ra kukona a hinkwavo lava swi tsakelaka ku hi tirha halleluya ku na vahamani lava ngo kota loko va ku vona i pfuka nampundzu i khoma xikhafuthini xa wena u ya ntirhweni u pfuka nampundzu u khandziya bazi u ya ntirhweni ku na vanhu lava nga le ku swikaneteni emfumeni wa satan ku na vanhu lava nga yimeki na wena va lava ku ku vona wena u hlupheka loko wena u titsona vurhongo u pfuka u ya tirha loko n'hweti yi hela u kota ku xava movha loko n'hweti yi hela u kota ku hakela swikweleti loko n'hweti yi hela u tibyela ku mina ni lava ku xavela vana va mina swilo swa kahle a hinkwavo lava swi tsakelaka ku na vanhu va nga ta ku dlaya va ku dlayela swilo swa wena ririto ra Xikwembu Hamani a kwata a cela magodi lamakulu ya ku ringana 25 meter hi ku enta a ku u lava ku henga Modekai halleluya after Modekai loko a promotiwini ku na vanhu lava nga kwata loko va ku vona kwala ntirhweni wena u promotiwini va ku vona vusiku na nhlikani wena u tleli u le ku tirheni matimba va swi vona leswaku ofera best service va swi vona leswaku wena service ya wena best ku tlula hinkwavo va ku vona loko i pfuka nampundzu u nga leti u ya ntirhweni loko se boss yi sungula ku ku tlakusa ku va na promotion ku na lava kanetaka wena u nga swi tivi mara hinkwaswo leswi va swi kanetaka u nga swi hlula wena loko u ya teka goza yi khongela titsona swakudya 3 days vusiku na nhlikani u nga dyi u nga tleli u tshika vurhongo u khongela swa vutomi bya wena u ta hlula halleluya ku na vanhu lava kanetaka loko wena u xava movha va ku loyi ola ku n'wi vona a wini hi kha accident a fini ku na vanhu lava kanetaka makungu ya Xikwembu loko va ku vona suke ka RDP yi tlela ka apostese ku na vanhu lava va ku tiva leswaku wena u hluphekile loko se Xikwembu xi ku katekisa hi ntirho wa manyunyu loko se Xikwembu xi ku katekisa se wena u suka ka movha luwa wa theze Xikwembu xi ku nyika swibebula mavhilwa ku na vanhu lava kwataka va monja va cela goji yima ni vula ku Xikwembu lexi xi nge pfumeli loko wena u yima u ya ya fasta halleluya yima ni vula ku ku na vukati bya wena lebyi Xikwembu xi nga ku nyika byona a hinkwavo lava tsakaka loko va ku vona u ri kwalani ku na vanhu lava va lava ku ku vona u huma kwala vukatini mara Xikwembu xi nge pfumeli loko wena wo yima u fasta ni ku byela ku khongela vana va wena mhani khongela ndyangu wa wena papa khongelela hinkwaswo swa wena u swi phutsela engatini ya Yesu hi xikhongelo halleluya ririto ra Xikwembu Modekai ku mina ni nge miyeli vayuda va fa yima ni vula ku a hi rifu hinkwaro leri Xikwembu xi swi lavaku ku na premature death leswi vulaku ku nkarhi a wu nga si fika mara ku vula va na force yo karhi ku no va na ku susumeta ko karhi ka nana leswaku wena u fi u fa mara Xikwembu lexi nga ponisa Modekai xi ta xa ku ponisa loko ri tira Xikwembu ri hlakwa hala mahlweni ri ri hinkwato timhandzi leti ya ti celeriwe Modekai Xikwembu xexa hlamula xikhongelo xa Esther na vayuda na Modekai loyi a la ku hanga Modekai ku nga Hamani ri rito ra Xikwembu ku ye kwa hengiwa yena hinkwavo lava ku salaka ndzhaku xaka ra mina u nga vileli vito ra Yesu Xikwembu xi ta cinca matafula i Xikwembu xa ku hundzuluxa swilo i Xikwembu xa ku lwela halleluya i Xikwembu xa ku hlulela i Xikwembu xa tinyimpi i Xikwembu xa ku hlamula hi ndzilo xi nge ku khomisi tingana loko yi khongela hinkwavo lava nga cela magodi va celela vutomi bya wena va celela vana va wena va celela vavasati wa wena va cedzela nuna wa wena va celela vatswari va wena va cedzela vamakwenu wa wena hi vito ra Yesu swa hangalaka hi vito ra Yesu ku nghena vona rito ra Xikwembu ri ri hosi swi vona yi ku hinkwayenu yimani la ku ya ku ya celeriwa Hamani mi kha mi n'wi vona jambu ri le hosi hinkwavo lava ku sala ku ndzhaku n'wana mhani Xikwembu xi ta va disappointa Xikwembu xi ta ku lwela Xikwembu xi ta vonakala hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ku na mavabyi lama satana a chelaku vanhu loko Xikwembu xi ku wena u ta famba u nga tleli hi mavabyi ku na nala loyi a nga busy le ku vabyiseni ka vanhu i famba mavabyi mara Xikwembu i Xikwembu xa ku horisa i Xikwembu xa healing and deliverance i Xikwembu xa ka xi nga tandzi hi nchumu hi vulavula matimba ya tilo hi vulavula matimba ya ku horisiwa kwala u nga kona halleluya i Xikwembu xa ka xi nga yi nghohe i Xikwembu xa ku swi kota Xikwembu xa ku tsetselela Xikwembu xa ku phamela Xikwembu xa ku twa halleluya halleluya Vision FM lava ku khongela na munhu namuntlha loyi a nge ina mina na swi lava ku khongela swa ndyangu wa mina swi le ku fambeni mara na swi vona leswaku na nelelo a nga nghena

0: mani lwa nga ngena a idrubula la mutini kuna ha mani lwa lava ku ta ni bona ntshike ntiro kuna ha mani lwa nga ta loyi a lava ku ni khoma mali mara inga ndi nchumu va kona vanhu lava tirhaka mara va na nchumu va swi lava ku va na leswinene mali wa yi khoma mizuku ya hela van'wani va pepejeriwe mabyaleni i ha mani wa vutomi bya wena u lava ku u vona u fini hi swikweleti i lava ku ku vona u fini hikuva wena u ri xidakwa u nga languteki namuntlha pfula mbilu ya wena Yesu Kreste a nghena pfula mbilu ya wena Xikwembu xi ku nyika matimba ya ku khongela hi khongeleni Xikwembu na khongela hi vito ra matimba ra Yesu ndzi na ndhawu wena pfuna ndyangu luwa pfuna lavaya pfuna sesi luwa papa lavaya lava lava ku ta nghena fasting ya 3 days va khongelela swa vona swi va tsandzaka va pfune Xikwembu xa matimba hi vito ra matimba ra Yesu pfuna papa lava va va na character ya Mordekhai ya ku titwana swakudya loko swi nga fambi swa ndyangu wa vona va khongela molo kwetsima va niki matimba va kutise Xikwembu wena Jehovah u tsandzi hi nchumu in the mighty name of the Lord Jesus Father I pray oh Lord I decree and I declare swa matimba swi cinci andzhaka xikhongele xi va nga ta khongela xona hosi famba hlamula tinhlamulo ta vona famba va komba vala lava vona famba va komba va hamanizeni ka vutomi bya vona in the name of the Lord Jesus Christ I pray amen and amen mita hlangana na mina va yingiseriwa Vision FM ku khongela swin'we na rito ra Xikwembu eka 0797221325 yi na WhatsApp Xikwembu ximikatekisi kwala mi nga koho xi mi nyika matimba xi mi hlulela ka vala lava n'wini hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta xikhongelo i ndlela yin'wanyana ya ku titsona swakudya i ndlela yin'wana ya ku tirhela Xikwembu xikhongelo i ndlela yin'wana ya ku susa ku u nga ku tleli u khongela u le ku tirheni loko u khongela xikhongelo xi na matimba ntirho hinkwani lowu kulukumba ngopfu u nga xinyaji amen and amen xi ta hlamula Xikwembu lexi
1: Mandlakazi Bekwani nalika mwajai Ule kaira shtichi 88.5 Vision FM La

0: Alright, ita ka bingzer arwo sungula sungulo amoyeni. Mile moyeni. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Oh, in the boss.
1: Yeah,
0: ay, there's a kid the boss kuna ke.
1: Ay, fuki.
0: Ay. Ya, big sermon wena ile ku fambeni ka misho wa sukurana modla. Eh, kuna munla.
2: Kuna munhu yeye.
0: Mahlohlwana, ka mahlohlwana.
2: Ipela ma.
0: Mhm.
2: Kuna kala saka dawul manga e ku sozeka gongongo.
0: Mhm.
2: Up the box, di pakani ya sinesi maimele kwa la ka gongongo.
0: Mhm.
2: Ni kukuna mani miheva, saka
0: Amerve.
2: Amerve A.
0: Amerve
2: B. Kuranda manaluka. Kuranda mane maroz bhotar. Na manam ne na kuram ko tagu patro. Na manam ne overi sabakre ko lagam gear na. Na gift jo kubai. Kamsan. Salam tatse na. Salam tatse na. Star fresh.
0: Iba ikari tjwa wena kuwena eka mishulu ona vele la man kuhola la vengele shpedlel kumbe emakai indlela yonale na kuwa ikari ito kufusha pamaani ka misho wa sikura na mwole okay ya iberi tkengi mingse kumbe nanda tu voice note la ka WhatsApp la ya nitwa woku vengisiru vayi kumbine inve ka misho wa sikura na mwole Ita sungula ka mandla kazi. Na mundi. Ya. So far famba kahle hiku. Yito vaya goloyi ya Elia hiku ya tifambela goloyi. Ya Elia mara. Ya famba kahle goloyi. Okay. Mereni kandiya sungula mingse. Then Okay, kuna mingisera. Kuna munu?
3: Kuna munu, mpuke ni mwana mansara.
0: Sae sekini manu mewa, itibu mwini?
3: Mpuke shinene.
0: Mm-hmm.
3: Iti tuwalita usi.
0: Ima kakali.
3: Nere manu hii, mkabula haba bzaku.
0: Mm-hmm.
3: Haba huli, vikura yesu.
0: Mm-hmm.
3: Nipusha usi matotwane, kama matotwane.
0: Mm-hmm.
3: Nipusha haba joku bayi.
0: Mm-hmm.
3: Ni pusha kakaro baba.
0: Mhm.
3: Ni pusha man rozobjani.
0: Mhm.
3: Ni pusha man miluva.
0: Mhm.
3: Ni pusha kokwana matola mafura antipisi.
0: Mhm.
3: Ni pusha manwa magoda.
0: Mhm.
3: Kamphambo na man miluva.
0: Mhm.
3: Ni pusha manje mina na manje wana Jim Jones.
0: Mhm.
3: Ni pusha man rokotsa Mountain View kokwana ngena. Man Mabasa.
0: Mhm.
3: Mana Shihlobo. Ni pusha kokwan Selina.
0: Mhm.
3: Ni pusha Shikoko.
0: Mhm.
3: Ni pusha kokwan Kwamkwamo.
0: Mhm.
3: Ka Jilongo Shikotirini Shele Hehla, Man Mafanele na Papa Mafanele.
0: Mhm.
3: Ni pusha Botini Zamani Khosa.
0: Mhm.
3: Ni pusha Exon kwa ka Gogosane ntukulu wa mina loyi.
0: Mhm.
3: Etisela hi ndyangu wa ka Sithole Amerve A ndyangu wa ka Maluleke kwala Amerve B va pfuxiwa hi mani miheva la Amerve B mixana tini yo pfumala matamani danko
0: kese switene mani miheva
3: danko
0: hi le ku fambeni mina na wena mingiseri wa Vision FM laha ni belaka ku riqingho hi va hi kari twa wena ku wena u pfuxa mani eka mixo wa siku ri ra muntlha kumbe va mani na ku navelela va mani ku hola na ku va u navelela ku hola ka vanhu lava nge le swibedhlele kumbe emakaya kumbe kwihi na kwihi lava vabyaka va ri kona we Afrika-Dzonga ri xini
4: Mandlakazi Bekwani na le ka n'wajahe u le kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Vision is power, mixer. Lako ba ikari teka to voice note ba mixer aka WhatsApp. Eba ikari tuwa bona kuru bona eka misholo. Baba karaba pusha ba man ka sekulera na mond. Esungula kahle eka mandlakazi ka misholo one mixer. Ebe yeta eko leka mningenis. A block two. Kusuka kona ka mningenis. Yeko akango. Then kusuka kango. Mixer. Hitaba kare famba njela yo yale mashtiva ko ai nimjela ndau dinaru ntse ku ya etelela kwini mixer ani Steve swiya hiku mixer wo etelelo ku ta kuri mani hi la inga etelela ko no tsema no pumela ku inge ti etelela ka ngove hapela mo ku ma ite round etelela ka ngove at least loko mina no etelela ka mandlakazi nda kota ko ni va neri ku suhana ku ni paka ximovhani kumbe xibazani lexi ni va ni ri kaya mara hambi swi ri tani budzuna lexini
2: minjhani muhaxi minjhani ngoma ya ku navela vavabyi hinkwavo lava nge le xibedhlele ni lava hoci ni na pfuxa kokwani NST Mutshenga ni lava pfuki tlhela ni na pfuxa kokwani Belina wa ka Mutshenga ni lava pfuki ni na pfuxa Sesimila ni wa Malungana Mbekwani xitarata xa ka Musoja ni na yena a pfuki ivi ni hetelela imantinyiko n'wamakhuvezo ni lava pfuki na vona byinani xikwini laka mandlakazi hi mina
3: avuxeni exitichini rhandza ku xota Archbishop Malungana ni xota na n'wina vahaxi hinkwenu xikwembu xa le kati
4: richile minjhani ku pfuka n'wana mhansara hina hi pfukile maxelo lamanene hala ka minginisi block 2 Mun navela lava vavabyi hinkwala va nga swibedhlele na n'wina hinkwenu mi nga majele na n'wina hinkwenu mi nga kwala makaya holani vito ra matimba hinkwaro ra Yesu Kristo wa Nazareta. Haxa moya lowu kwetsi mapapa wu nghenelele wu dlaya tipheni leti hinkwa ti twala ku muzimbeni wa hina. Na herisa hi vito ra matimba hinkwa papa xikwembu va twele vusiwana. Amen. N'wana mhansara ni kombela ku va dzudza or ni va peta ka lexa buxi ka lexi. Ni ta sungula hi kokwani gift joke by avapfuki ku va na ri ka nkarhi wo bava na marhanga ya rona a va pfuki ku va na bakani ya Phineas Mahemele na vona a va pfuki ku va na hosi mahlohlwani kwala sasalamani na n'wina pfukani ta nghena la ka Jilong lani ku na hani wa mina n'wamakhaya pfukani mi vona ku yini yini timhaka te ta machitisi kwalano ivi ku va na bakhosa na n'wina pfukana kokwani kwamikwami pfukani ni nghena la ka ngove lani ku na swilo swa nghala pfukani a ni si na n'wina boderika xivambu pfukani ta nghena la ka minginisi lani ku na kokwani magoxe munhu wa tinjhovo ku va na pastor Sweya na n'wina pfukani ku va na pastor Xikuku na n'wina pfukani ni ku na mhani Mluva ka Mphambo ni ta hetelela hi mani wa mina kwala ka n'wadzikuziku vana a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena ni ku danku
3: avuxeni exitichini rhandza ku xota Archbishop Malungana ni xota na n'wina vahaxi hinkwenu xikwembu xa le kati loyi na ximineki leswi ni tsakelaka hi timbilu ta n'wina ivi ni ya khensa rito ra xikwembu kusuka ka rito ra xikwembu ni ya khongelela u nga swibedhlele majele amapatwini hinkwako laha vanhu va kumekaka kona ni ya xeweta ni ya rhandza ku va pfuxa ni ya pfuxa pastor Baloyi aka Maswangani Daniel Baloyi aka Maswangani ni pfuxa Virginia Rikhotso ka Maswangani ni pfuxa Tivani Ihlungwani a Giyani leyi va ku hlaku hi ku hi le Mangombe ni pfuxa na n'wana wa mina Ellen Hlungwani kwe le Mangombe ivi ni ya pfuxa nakambe mhani Boy Sevenza eka Mapayini ni pfuxa mhani Mavasa eGiyana ti-A ni pfuxa mhani Tola Mafurha ni pfuxa mhani Kayla ka Mapayeni mhani va le France mhani ya Xihlovo ni pfuxa mhani Khumalo e-14 kokwa wa Amu kwala ka Ngove ni pfuxa nakambe n'wingu wa mhani ni pfuxa mhani n'wamavavaza Nkomo A hani n'wamapheto kwala ka Ngove mana mafoza a block 3 awa pusha hi mdoli mani ku khotswala ka ngoni
5: ana masara khongela vanga sibedlele ku ava holi hambi lava nga majele na vona ava holi hi kombela ku va pusha ni pfuxa ku kwa n'wamakopiyani kwale ka mapayeni ni pfuxa mahamburisa mahamburisa venza ku kwa n'wamandliwa na mahamukheyila na yena a pfuxa mhana hlova tiko ra le France ni pfuxa mahandro ndla n'wakhalanga a 14 A ni pfuxa n'waswamumu le ka gawula n'wamahumani ni yena a pfuxa mhani miheva a mirisave A le tiko ra matomani ni ya pfuxa swa namuntlha ntsena aka minikisa block 2 ni pfuka ni pfuxa ri ka nkarhi wo bava na marhanga ya rona lexivulana gongwanga ni ya ni ya pfuxa baji wo khubayi le ka mswana ni ya ni ya pfuxa babakani ya mayimeye le ka gongongo ni ya ni ya ni ya pfuxa na kokwa n'wamandliwa le ka mapayeni lava pfuxa ku mhani December ri kwaka mavalani a hi mahaxi wa minowu
4: masara vavabyi hinkwavo a va holi emavabyini ya vona ni ta ni ta pfuxa lava ni va pfuxaku a ku pfuki mhani miheva a va pfuki ku ya pfuka mhani mavasa a va pfuki Mr. Gift Joe Kubayi ka mswani a va pfuki mani maluleke a va pfuki mana xihlovo a va pfuki na vona mani wa ndhove a va pfuki mani December a va pfuki mani Dorini a va pfuki na vona kokwani Kwamukwamu a va pfuki kokwani Tola Mafurha a va pfuki na vona mana xihlovo na a va pfuki Mzamani Khosa a va pfuki swa namuntlha ntsena a va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava na marhanga emthindhambini la gongwango la xikulana na gongo ra mali tangi n'wana mansara
6: n'wana mansara ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa tatani Mzamani Khosa Jilongo ni pfuxa swa namuntlha ntsena ni pfuxa mhani mavasa Giyani ni pfuxa kokwani wa Amuka Ngove mhani maluleke na mhani Stefelina va pfuxa hi mhani Rodzobyani ka kuzani Dangi
7: rixini mpfukini mara heyi pfukini mani laka Jilongo hayi maxele mana masana ku ta hisa namuntlha ni kombela ku navelela lava va vabyaku hinkwavo ka vona va ri swibedhlele va ri makaya hayi ni ri hosa yi va twelerisiwana va hanya mani kombela ku va pfuxa ta sungula ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwele gwangwa ra xivulana gongweni ra mani ra va pfuki ni nga rivali nghamu ya mina ndyangu mani mavasa kwala ka Jilongo xikotirini xi ra henhla va pfuki papa Gift Kubayi ka mswana a va pfuki mani Rose Hobyani ka kuzana emuleni lowuntshwa mani December ka mavalani swa namuntlha ntsena block 2 mana xihlovo kwele tikweni ra le kulu ya France a va pfuki papa Mutengisi na vona kwele ka mabayeni a va pfuki mana Tsakelo ka Ngove mana Boy Sevenza ka mapayeni kokwani Nghena Risinga View kokwani Tola Mafurha mani miheva etikweni ro pfumala matomani papa Mafanele na nghami ya vona va pfuki kokwani Kwamukwamu kwala ka Jilongo na vona va pfuki hinkwavo ka vona lava ri na Mzamani Khosa kwala ka Jilongo danki
8: xiyimo n'wana mansaro hina hi pfukile navelela ku vanhu lava vabyaku va hola va vuya makaya lava vabyaku va ri makanga lava ri xibedhlele ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani miheva ni pfuxa kokwani Kwamukwamu kokwani Tola Mafurha mhani Mluva ka Mphambo va pfuxiwa mhani Jemini a va ri kwala Jim Jones thank you
9: ahee minjhani hayi hina hi navelela vavabyi hinkwavo lava nga swibedhlele na lava nga makaya na lava nga majele a va tirhile swigwevo va vuyela mindyangu ya vona ya vatinga kokwani ni kombela ku pfuxa lava landzelaka kokwani. Kubai kwala vanga kona ha va pusha mukaradzala va hiranda hinkwiru niko mhani rozo byani niko kokwani makwamule niko kokwani wa amu kokwani ngena ka nkomo nwana mhani ai puka pukeni kari yara na hala iti trail kumani mafanele ma mhani va kurisa rixaka hinkwavo mhani mavasi ai puka pukeni kota ku yahala na hala hi tirhela mindyangu ya yena kokwani nghena singa view amen.
10: Loyi va navelela va nga swibedhlele leswaku va horisiwa va pfuka hi vito ra matimba ra Yesu mo hi kombela ku va pfuxo. Ku na mhani miheva lexi merivebibisa tsini pfumala vatamana va pfuki. Ku na mhani madosi na vona a va pfuki. Ku na mhani jajani na vona a va pfuki. Ku na kokwa mluva le ka mphambo na vona a va pfuki. Na mhani patricia ku ri ka mphambo a va pfuki. Mhani kayla na mhani burisa na mhani boy sevenza na vona a va pfuki. Masayimo madlevu pfukani. Ku na gezani class baleke na vona la 14 na mutsweri wa vona a va pfuki. Ku na mhani na xihlovo vanhu va le France na vona a va pfuki. Ku na masewa ka khumalo laya a va pfuki. Ku na sisi Ellen laya ka fujuka la vanhu va tlandlamaka a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mhani dorini wa khalanga ni le vukhandziya sinya wa chika hi rhavi laha mugangeni wa katekani ka mayele danki mi haxi mina ni ri miyingiseli.
11: N'wana mhani Sara ni pfukile na hina hi pfukile hi kombela ku va pfuxa ni ta rhanga hi mfundhisi vhelevhele aka nkove loko a va pfuki ivi ku landzela swa nyamuntlha ntsena ivi ni pfuxa na swa nghala swilo swa nghala ivi ni pfuxa na mhandayi na ntukulu wa hosi kwala ka sikhwinyani ivi ni nga rivali na simatilo xo tonga xitongela nuna wa xona loko a xi pfuki xi yimayimela tati wa xona i birthday ya vona ivi ni ya pfuxa na mhandawu la ku tsaka kwala ka sikhwinyani kwala. Ni nga rivana papa va fana na xiluva ni ku a va pfuki mhani December pfukani ivi ni ya pfuxa mhani mabunda hi mina ni ku pfukani ivi ni pfuxa na ri kaka ro bava ri bava na marhanga ya rona kwala gwangwangwa leyi ni ku a va pfuki ni nga rivali na yaya ya vhuma ngoma ivi ba gift yo khubani ni ku pfukani bavo ri xini ivi ni ya ni ya hetelela hi vamasele va le France le tiko ri le kule leyi i vamhana xihlovo masevo wa mina wa thawulu ni ku pfukani vamasevi ni langutisa mabulomu ya yimise ku yini mi karhi mi pfuxa hi vamhana xikhongelelo wa jaha kwala ka sikhwinyani kwala inkulu.
12: Nena n'wana mahasara ni kombela ku va pfuxa mhani mavasa a Genet e a pfuki mhani miheva a va pfuki kokwani kwa mukwama a va pfuki mhani mafanele a va pfuki tatani Joe Kubai a va pfuki ri kaka ro bava a va pfuki mhani Bishop Hlongwane ka n'wamatatana a va pfuki mhani Rose Hodzwana a va pfuki mhani Stefina la mavele a va pfuki mhani Mbale ya nkambaka mawena a va pfuki na vayingiseri hinkwavo va Vision FM va pfuxiwa hi mhani Maluleke la mavele nkomu wa hlayiseka.
13: Avuxeni n'wana mhani Sara hina hi pfukini ni ri vavabyi hinkwavo a va holi va hanya va hanyela mindyangu ya vona na hina va hi hanyela ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka papa Joe Gift Kubai pfukani mhani miheva pfukani mhana mina mhani Rikhotso aka nghove pfukani mhani Burisa na mhani Kayla a va pfuki na vona na mhani boy sevenza ku pfuka na mhana xihlovo vanhu va le kule Afurasi ni kokwani wa amu aka nghove mi nga na n'wina pfukani na mhana Tsakelo na vona a va pfuki na mhani Sharono kwele ka nghove a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani mavasa kwala Giyani a ti-ini.
14: Avuxeni avuxeni na vaxomi n'wana mhani Saro njhani ku pfuku wena hi pfukini lava nga swibedhlele ni kombele lava nga swibedhlele lava vabyaka ku a va holi hinkwavo na lava vabyaka va ri makaya va nga ri swibedhlele a va holi na vona ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mani Pepu mani wa Mzamani aka abulwini ka Mzamula ni pfuxa na Mancauki kwala abulwini Mancauki tukulu waka Mpupu ni pfuxa na kokwani kwamkwamu ajilongo ni kuxa na kokwani holeni kwalaya ka Mlamula bulweni ni pfuxa masesi Pepu pfuxia kwele bulweni mana vafana ni ri a va pfuki hinkwavo vanhu lava kha va pfuka va tiyimayimela va tirho va pfuxiwa hi kokwani leti Nyanisi kwala ka Mbatli kwala inkomu
15: Minjhani mani Minjhani n'wana Mhanisara hina hi pfukini ni kombelela vavabyi lava vabyaka va ri xibedhlele va hola va vuya makaya ka vona ni kombela ku pfuxa ni pfuxa mani December ka Mavalani ni pfuxa hi mani Agnes Zita kwala ka Mapayeni ni pfuxa mani Boy Seven Zamani Keila ni vuya ni pfuxa na mamilo wa ka Mphambo ni pfuxa na baba ka ni ya mayimele kwele ka Gongongo ni vuya ni pfuxa na mani Khumalo kwele 14A tanani mani Khumalo hi ya dya khekhe ra n'wana kwala ka Mugwambani la hi ta hlangana na n'wina kweleni ni pfuxa na mana xihlovo vanhu va le France ni pfuxa mana Ntsakelo kwele ka Ngove na basani n'wana mani Phosa na mani na kokwana wa Amu ka Ngove ni vuya ni hetisela hi ku pfuxa mani na ni pfuxa mani ni pfuxa ekokwani Gaveni kwele ka Makoxo pfukani kokwani Gaveni i vuya ni hetisela hi ku pfuxa mana Hlengiwe n'wamthombeni makwenu wa mina pfukani kwele ka Makoxo ni pfuxa na mani Maundza hi mina kwele ka Ngove ni pfuxa na mani Mavasa a ti A na mani Dori na n'wakhalanga kwele 14A na Maseso 5 Xaka byo tola kwele 14A leyi lava va pfuxaka lava i mani Burisa va ri kwala ka Mapayeni na ka Magezi wa Njhini laha enkomu
1: vaku vaxumi muhaxi ni navelela vavabyi hinkwavo va tiva mintlhaswa mina vaxumi muhaxi ni navelela vavabyi lava vabyaku va ri kaya na lava vabyaku va ri kwile ku nga ri a swibedhlele a va holi ni pfuxa lava landzelaka kokwani Kwamkwamu ajilongo kokwani wa Amu ka Ngove papa Tsongo Joe Kubai ka Mswana papa Xilovana Bafana ka Sikhunyani Budbakania Phineas Mayimele mana Xilovo a Giana Section F mani Miluva ka Mphambo na mani n'wa Magoda na mani Jajani ka Mchipisi na mani Mahori ka Mapuve na mani Daina ntukulu wa hosi ka Sikhunyani mani Dlawela ku Tsaka Maluleke ka Sikhunyani na mani Keila ka Mapayeni na mani Rose Wabyani ka Nkuzana a va ri na mani Grace Nkatandhuna Ephraim Makamu ka Ngove kese swinene mi yingiseriwa hetelela hetelelo emixweni lowuwani.

Ximatsatsa number 36 dokotela Thomas Chauke ku va kona senior sisters eka risimu leriwani mi xembene wena ile ku fambeni comment mina TP la wara ya kombo emission wa siku ra botla litsebule pumela ku ba inserva vision fm hlayiseki ndi dawe kwat le lamba kombi kare merkon wativa munhu loni pusha na vuronga wativa enkarhi wa kona inga kuna swivona vuronga wativa nje se loko se loko mi fanekele se hayi mi hambana se u kombeta xikotxokota ku wa vona ku hayi ni le ku tsandzekeni maka leswi na leswi va rhambi swi ri tani mixer wa Vision FM mina na wena le ku fambeni kona kwale ka the voice of hope and the source of knowledge oyi ni kombisa ku khensa bad driver kwala mapatwini hi khensa swinene ku va mpfule lexiya ni moya xan'wini ka siku ri namuntlha mi chuza hina mi chuza hina the voice of hope mativu mi ku swa ku tala ha swivona hi lava wena n'wana mhandza ikhisi swinene ba driver khomisani sweswe mi pfulela xiyanimoya ku ya amahlweni mixer ha famba mina na wena wa tiva wa tiva wa tiva wa tiva no ka ni nga swi tivi ni ku byerile kona mahungu lama ba ku bebela kumbe ku vaerhange mahlweni ka swiyenge swa mabulu hi leswi mina na wena nga ta veka lexi na ku tisini eka awara leyiwani wa tiva u kona hlohloteli loko swi fika amhakeni ya mabindru wa tiva mixer sweswi hi nga na swo switsongo hi ta veka ri mi tswamisitela swona ni tshemba na pfumela ku hayi hayi ta va hi karhi hi pfunapfunana kwalaya na kwalaya ntsena mixer ku ri hayi at least

0: uba u famba ku kume something lexi mina ni xi lavaka mi yingisele kombo ku ri a wu yingisele xiyani moya mpela mara hambi swi ri tano mi yingisele vona
1: swi swa koha wa tiva xikotlokotlo xikotlokotlo xona xitaku xikotlokotlo wa xi tiva u ze u xi vona xikotlokotlo nkarhi wolowo even then u kombiwa ximovhana nkarhi wolowo u taka hayi ni le ku tsandzekeni n'wana mandza hi mhaka ximovhana lexi awa tiva i ta ku yini mara hambi swi ri tano ka tlasi mixeriwa Shida FM ya kona mahungu lama baku bembere ka swiyenge swa mabulo u kona nhlohlotelo lowu mina na n'wina ni nga ta va karhi hi wu langutisini eka mixo wa siku ra namuntlha wa swi tiva mixer mina loko swi fika ka ma-business na swi rhandza ku va hi karhi hi tsundzuxana laya na laya even then hi ta va hi karhi hi kota ku ndla leswi swi nga ta va swi fanerile loko hi va hi karhi hi cheka mavhengele hambi swi ri tano namuntlha mixer loko ni va ni karhi ni ta ka nongonoko hambileswi a ni ta ni jahini mara swi koho leswi ni nga vuya ni karhi ni swi phika loko ni va ni karhi ni ri ku teni leswi ni nga ta lava ku va hi karhi hi swi langutisa ngopfu eka siku lera namuntlha mixer tsama na pfumela ku ri hi ku va hi karhi hi langutisa swilo leswi hi ta va hi karhi hi pfuneka swinene hi ta va hi karhi hi pfuneka swinene mixer a ni rivalangi ni mindruku i ra vumune ku na leswi a hi mi tshamisini ku laveka munhu wa xisati ni a swi rivariwangi swi sweswo swi notiwini a hansi ni swi tekele nhlokweni swona sweswo ku swi faneke swi va swi karhi swi ndleka aka nongonoko vurhonga bya ke swi kahle ku awara liya yo hetelela mixer laha hi fanele hi khrosa nyana hi ya kun'wanyana lava va ku va ka va pfuka va titirhela ndzeni va hi karhi twa voho ku ri va hi khomele yini va kha va hlohlotela na yini aka vanhu van'wanyana lexi nga kona mixer ne i ku loko u ri na swilo ne u nga tshami na swona swi kahle ku ri u va u karhi u swi yisa ka vanhu van'wanyana ngopfungopfu aka mhaka ma-business mixer ma vona loko swi fika na siku leri ra wa mintlhanu hi laha mixer mi fanelaku mi va mikarhi mi nghena koho laya loko hi va hi karhi hi ku mi tsundzuxana yini tanihi van'wamabindzu i nkarhi wa kahle luwa musumbunuko na ra mintlhanu i nkarhi wa kahle laha mixer wa ku mi nghena leswi mi nga tshuka mi hlanganele na swoho mixer ma tsundzuxa ku me ni tshama ni hlangana na leswi na leswi na leswi na leswi a ni ta ku a hi ndleleni leswi na leswi na leswi na leswi van'wamabindzu hinkwenu i ku swi va swi kha swi pfuna swilo leswiya va tele vanhu lava mixer u kuma ku ri va le ka ma-business mara va hleketa na ku give up hi mhaka swilo leswi swi va ku swi karhi swi humelela wa swi vona mara we loko u ta na sweswo swa we swimbirhi swinharhu ivi then u va tsundzuxa a wu ta swi vona munhu u to titshamela ka business rakwe mara hambi swi ri tana hi kandi switsongo la mavhengeleni loko ni vuya nongonoko u ya mahlweni ri xini
2: xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wani ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs u na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs teka goza sweswi ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo leswi hi swi vule ku tsandzeka ku kuma mintirho dyondzo midende vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo
3: hi hanya eminkarhini yo tika a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
4: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati la mabaseke hlelo la manyanganyaka twana ha swikota ku thlela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku kunyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyi vakachele e Baloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikukwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va bori mati manga humi.
5: Utshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya.

umuhlonipho noma ngalaphethe imali umuhlonipho omunye umuntu umuhlonipho noma ngalaphethe lutho hlonipho omunye umuntu hlonipha nake umuhlonipho noma ngalaphethe imali

We Africa Zonga Wativa Mama Pikina for sure, ladies and brother Daniel Brothers. Wativa Anisti Ukona Brand Bomber Ukona Cold B Eka Recible One Kujan Mar Wena Ibakumbir combo Makumbir Nartiminet it only thing a sali ya kathilika awara lia ya man longari awara lia wena nubula kathilia ya nungu indela yona yale ifa mixer wa vision fm watipat kona ungu nere pakumbir kashwika shoma bunda kumarika ranga matweni eka misho luwa ni watipu nivite ni ngoma piki na fosho lo wativa nito mwanyana kumwana manzara wativa ngoma piki na fosho lo ne kundekai Shela la kola kongo mapiki na for sure. Amara aridzika ba driver. Aparan meonga sa sisva lava ka media mina ya baba lo kunu babona parin dress. Pero ba pare kwa kabore kumerkon. Para bizuri taro bizuri wa vichine fm. Rikona wongo le re bakure kar ba bembele shnen. La hai bona ko ndiangu. Wakanto mbilo ye angana kumekaye wa malembe la lwe wanto mbi mingser angat kuma abakari anyamalala kumbe alaseka angabonake la mingser bangabe wakaribare potan nandrulo batele kuma wakariba kuma mwana loi aba akara alovile bandiangu babu ye wakari babeka blame shidene ega maporisa kuri inge maporisa bolotisi sa leswaku baba karibala balaba mwana loyi wani aza akumeka before abakara dawa mixer sho biya sha kona bakume abakare a chikumeteriwe enandzeni wa bona kuna nanzo wa kokari enda u lekule ne le ka bona se ba be ba kare mankuma kwala a chikumeteriwe hi lava nga be ba kare ba swala ngopfu ba muti la lowa ntombi a tiveka hi vitiro kahle ra telina mugavela hi ndlela yona yale a tshama kahle kusuhani le tindhawini tele exit 22 azani mbalehle hi ndlela yona yale ungu leri ba ku bembere na ku va ri karhi rhange swinene amahlweni eka swiyenge leswiya swa mabulu wa tiva we Afrika-Dzonga wa tiva ya yi ku swa vava swinene mara nkarhi wun'wani swi kahle ku ri na vana va va karhi va ti hlayisa swinene wa vona ku vulavula ntiyiso mingiser na vana va n'wina nkarhi wun'wanyani lava va va karhi va ri koho va va nga hlayisekanga se swi va swi ri kahle swinene ku na vona va va karhi va ti hlayisa ku ri va kota ku va va karhi va hlayiseka wa vona ku hlayiseka ka vona ne swi le ka vona ku ri na vona va va karhi va ti hlayisa na loko vo ka va nga swi koti ku ti hlayisa va nge hlayiseki mingisero u nga ti vutisa ku ri n'wana ne u nyamalana njhani vhele xo sungula loko a va karhi a nyamalala a yi kwini hi leswi mi fanelaka kumbe va mi karhi mi tivutisa swona hungu leri ba bembere swinene eka swiyenge swa mabulu eka siku ra namboti kasi mingiser loko hi va hi karhi languta hungu rin'wanyana leri va ku va ri karhi ba bembele hi vuye hi karhi hi vona nghozi leyi nga vuye hi karhi yi humelela etindhawini leti ya tele polokwani mingiser ya nghozi leyi yi vuye hi karhi yi va mahlomulambilu wa tiva laha vanhu va laha va va ku va karhi va ringeta ku va va karhi va lemukisa vanhu ku ri at least a hi ringeteni ku chayela hi vukheta swinene ngopfungopfu na mpundzu mingiseri n'wina mi chayelaka ka ha ri mpundzu tshukelani leswiya swa ku hayi sweswi ku na movha laha robotweni a ku na movha laha robotweni hambi u ka u yi vona ku yi ri red u tsemakanya siku rin'wana swi ta ku khela matluka sweswo mi va ku mi karhi mi swi endla se a hi tekele enhlokweni swilo swo fana na leswi mingiseri na yona movha leyi a yi tshama ku tsemakanya robot a ku va ka ha ri mpundzu swinene laha yi nga yi hlangane na nghozi sweswiya swa ku hayi a ku na munhu i mpundzu loko a ku wa tsemakanya ka siku na movha and the wota tikuma u karhi u lahla balance phela hi leswi nga vuya swi karhi swi humelela laha ti nga tikuma ti va ti ka tibanana timovha letimbirhi se swi va swi ri kahle swinene mingiser ku va hi karhi hi landzelela swinawanawani leswi va ku swi karhi swi ri koho amagondzweni ende hi tiyisisa leswaku ha swi landzelela wa tiva hayi nga ndzi swona leswiya swa ku hayi ko chayeriwa njhe u tshama swi vona leswiya swa ku chayeriwa njhe a swi landzeleriwi swinawana a swi landzeleriwi na ku na yini hayi am busy hi swona se swi va swi ri kahle mingiseri wa vision fm ku hi landzelela swinawanawani leswi va ku swi karhi swi ri koho lomuya magondzweni
indlela yona yele kasi mixer mina na wena ile ku fambeni ne eka misho wasikora na munda sweswi nila ku kandiya nyana ka trongo la one ku vuya kona ni ta vanikari ni sanongonoko a mahlweni indlela yo yale wativa loko kore loko kore mina mixer ne yani le ku tiphineni swinene hi nongonoko wa vurhongo a bya kele no ka ni nga swi tiki n'wina mi tiphina ku fana na mina leswi ni tiphinisaka swona ke mi vula ku mi tiphinisa swona ni nga ha loko mi tiphinisa swona ni i mhaka ya kahle loko mi tiphina hi ndlela leyi ni tiphinisaka swiswona i mhaka ya kahle swinene vona mi switiritari mixer a hi tiphini i risimu leri ni ku nyikaka rona sweswi ni taka swona mixer eta vuya isa nongoroko amahlweni eka misho wa siku ra namuntlha swihambi swi ri tani ku byerile mixer ni ku mina loko ni vuya ta ku vuyela kahle na nhlohlotelo hi yona yi nga ta va yi karhi yo langutisini sweswo wahala no day i risimu ra mani loko nga ri Brian Bomb ku njhani va ra Brian Bomb a siku ndleka a yi jine nyana ka Forever.

in 20 minutes mixer I see bawara ya nungu eh close in 20 minutes ntsena mixer kwa mina wena ba kari hi famba ni o famba ni ntsemba tano ko o famba mara mbisir tano mixer mpfumeleleni ka misholo eh nimsi ana sweswi switsongo ninga van kari ni swikhoma ka sikura na munhu ngopfungopfu loko hi va hi langute ngopfu aka timhaka ta ma-business a ni nge vuli ku business leri na leri ninge ma point hi mavito ku i ma business yani mara kahle ati no la ku vulavula na n'we vanhu mi va ku mi karhi mi endla wo ma business na mixer ku na vanhu va ku tala ni hi dzina hi twa hi nga ku kahlahahle laha vuton'wini ne hi loloyiwa a ni swi tivi ku mi tshami mi swi lemuka na ku na vanhu va ku tala hi dlina hi twa hi nga ku laha vuton'wini hi loloyiwa ngopfungopfu loko hi ri ka ma-business ivi hi twa hi nga ku ma-business ya hina a ya fambi kumbe hi lo bohiwa kumbe ku na leswi swi nga ndliwa ende nkarhi wun'wanyana mingiser a hi ku n'we mi lohiwini kumbe ku na leswi swi nga ndliwa hi mhaka ya ku mi tsandzeke ku tshama hansi mi langaku ri right aka ndhawu leyi ni ri ndlaku ka yona ni ta mi nyika xikombiso mingiser niko yes na swi twisisa ku vanhu va nga ha vulavula ku ni la ku tana swi swa unique mara xo sungula mingiseri wa Vision FM a hi sungule ni cheka ku swi leswi hi ya ku na swoho hi ngo hi la ku tana swi swa unique kumbe na ku sungula business mara na ku rindla ri va ri unique swi yela vanhu va right na mixer ta mi nyika xikombiso n'we mi nga na swimahusa tindhawu hinkwato laha mi va ku mikarhi mi ri koho hambileswi namuntlha ni nga ta huma ni va ni karhi ni endzela van'wanyana xo sungula mixer a hi chekeni ku ri leswi mi swi xavisaka swi va swi ri right for vanhu valava na swi le kusuhani na vanhu xana ke mixer ma swi tiva ku ri loko mi ri ndhawu ya so ku tshama vanhu va so ndhawu ya so ku tshama vanhu va so swi va swi ri kahle swinene ku mingiser before hi dzima swimarakani because nkarhi wun'wani hi ta twa hi nga ku kumbexani laha ni nga dzima ximarakani kumbexani va lo dzimela tinhungu vanhu kumbe a va dzimelangi nchumu ndhawu liya ko va mehe ni nga fika ni dzima ximahusa ni xavisa swi swa rhongo ni nga sungulangi ni cheka vanhu mingiser swi va swi ri kahle swinene ku ri xo sungula sungulo hi cheka demand ya vanhu ku ri vanhu va demanda yini ngopfu loko hi va hi karhi hi langutisini mingiser that's why loko u lava ku va n'wamabindzu u fanekele u va kusuhani na vanhu swinene u nga chavi na ku va vutisa vanhu nkarhi wun'wanyana ku ri ex mi tshama mi ka mi ya dorobeni i ku mi nga mi yisa yini ntsanini ve i ku mani swimanimani mi tshama mi ka mi ya dorobeni i ku mi tshama i ku va ta ku byela vanhu lava ku hi ya dorobeni hi mhaka ku hi lava leswi na leswi na leswi na leswi na leswi
mixer leswi I know ringeta kuri ni yisa vanhu hansi kumbe ni la ku tsanisa vanhu ku va nga sunguli ma business. Mara mixer ka ku sungula business swi lava hi tlhariya before hi sungula business. Loko xikwembu xo hi pfuna mixer ni nga mu kombisa ku kahlekahle a fane hi ndla yini. Because swi tikomba ingaku vanhu va ku tala hi focus ngopfu aka matamatisi na tinyana. And the ha rivala ku ri swimawusa swa matamatisi na tinyana swi tele. Even then wo fika u dzima xa wena. Matamatisi ya lama ya ta boheka ku bola kumbe loko ku ri lama ya ku ya nga boli i ku yo to vuna kunene. Even then u dlina ku kumba vanhu vuloyi ku nga ri na vuloyi. So aka nkarhi loyi hi hanyaka ka homing seri wa Vision FM swi lava ku cheka ntsena ku ri i ncini leswi swi va ku swi karhi swi famba, i ncini leswi swi nga le ka demand. Even then mi tikuma mi va mi karhi mi pfuka mi titirhela hi swona. Mingiseri already ku na vanhu lava se va xavisaka xikolweni u nga ringeti wehe sweswi. Phela swin'wana leswi i ku swi mi ndlaku n'wexi nga mi fambeli kahle swilo mingiseri i ku va mi vava hi loko munhu a va ka a endla xilo na n'we mi tikuma mi ndle xi lexiya. Se swo boha sweswi swi nge pfuki swi fambini mingiseri wa Vision FM hambi wo ndla yini u ya hala na hala na hala swi nge pfuki swi fambini sweswo. Mingiseri lembe rin'wanyani loko na ha nghena xikolo a ku ri na vanhu a va xavisa xikolweni already vanhu lava ni twisa ku a va twanga ku va tele hi ku ya hi leswi a va ri hi swiswoho because vo va nga sungula laha xikolweni. A wu kuma ku ku na mhani van'wanyana because a va nga va pfumeleli va nghena ndzeni. A va pfumela vanhu lava nga laha already ku nga khale lava va nga laha va nga fika va buka ku xavisa laya va pfumelela ku vo a wu kuma ku mhani lavaya va fika kusuhana gede ya xikolo va fika va yima va sungula ku xavisela vanhu nampundzu. Ende leswiya a ku nga ri mhaka ya ku va lava ku pfuka va titirhela va lava ku ndla business a ku ri mhaka ya ku ximanimani u le ku pfukeni a titirhela xikolweni. Ende loko mo cheka n'we vanhu va ku tirha xikolweni kumbe va ku xavisa xikolweni mi tshama mi ka mi ya doropeni kumbe a vhikini mi nga ya kambirhi kumbe kanharhu. So ni twisa ku wun'wana swi dlina swi n'wi tlhava ku swi vula ku swilo leswi a swi ndlaku swi na mali. Even then na wehe u lava ku tinghenelerisa ka swilo leswiya. Ende vanhu va ku tinghenelerisa ka swilo hi mhaka pressure mixer a va fiki makumu a va heleleti ku fika kun'wana ndleleni va fika va hakeka va wa. So leswi nga koka business mixer a hi ndle business hi ku mani u ndle business u na business ra yini na yini na yini. A hi ndle swilo hi ku mani u le ku swi ndleni hi ya hi ku u le ku lavekeni ka yini sweswiwani i ncini lexi nga le ka high demand. That's why ni kombela ku vulavula na vantshwa ni xiwaku ku na vantshwa lava nga yingisela ka nkarhi wa sweswi. Vantshwa i ku swi tele leswi hi nga ha swi endlaka ni pfumeleleni swin'wana swa swona ni swi vula amoyeni vona okay swi swo swi leswi mingise ma vona sweswi tanihi vantshwa i ku swi koho swilo leswi hi nga swi endlaka. Vona a ni karhi siku rin'wanyana a va ka va ni dyondzisa swin'wanyana ku ri sweswi aka ma-business ku na ma-business mambirhi lama ya tikombaka ingaku yi le henhla swinene ende ya famba ma-business lama
Alright. I ringa to kombisa swiswinyanyana kuri. Ma yivona perfume le mi tolaka. Ene ngisho swa mile ku swiboneni, ndo ku switekeleni ka ahansi. Ku ti perfume eti nwanyana leti sweswi mina ngwe vulavula ku mingise. Ito leti munhu anga pfuka ko a tirhela hi to. Hi ku xavisa to. Because nangutani mingiser na hlamba endiri komo cheka sweswi vanhu va ku tala va hlamba kambirhi phe hi loyi munhu wa hlamba u ya ntirhweni u lava perfume a hi swona na mafurha hi swona ya i swilo leswi mi fanelaka mi va mi kha mi swi languta mingiser ende nkarhi wun'wanyana ku fikelela swilo swa olova mingiser i ku tiva ku vanhu va rhandza yini even then u tiyisisa ku swilo leswi vanhu va swi rhandzaka u va providela swoho kwala kaya va nga hayi adoropeni va rhandza swilo leswiya va va va karhi va taka wo hikuva va kuma swilo leswi ku na swi swin'wanyana mingiser mi fanekele mi swi tekela nhlokweni na madyambu loko a vuya wa hlamba mingiser van'wani tiphefoni va ti vhuthelana na madyambu so mafurha wa tola mingiser ku na switolatola leswi vavasati va swi tirhisaka i swilo leswiwa a fanele mi va mi karhi mi swi langutisa swisweswo ende loko mo cheka swilo leswi mabusiness lama yi le hansi swinene because vanhu va ku tala va le ku nyumeni ku approacha vanhu loko swi fika ka mabusiness lama alright ni pfumeleleni ina hi langutaleleriwa mara le rambo ri tshika for namuntlha then hi focusa aka swa ku tola perfume mafurha yini yini so mi ta swi twisisa mingiseri swilo leswi ku ri n'wehe loko mi ndla business a mi cheki ku sungula ma vona vanhu lava nga ya xikolweni khale lava xavisaka xikolweni sweswi vanhu valava a wu le swipfuketana

then u fill up a space lexiya hikuva ku endla business leri lavekaka laya. Mixer a ni karhi ni tuma va hala handle lava va ma-India na ma-Somalia hinkwavo ka vo a ni va ni kha ni stada i ku na va stada va kulukumba lavaya swinene i ku mina va twisisa Mixer a ni tivi we na va twisisa swinene ene na swi rhandza na ku vulavula na vona. Siku rin'wana a ni tshame hansi ni karhi ni languta ku ri kahlekahle va kulukumba lava loko va pfula shop number one va languta yini ni kuma ku vana va ya Mixer i ku vana va na vuxiyaxiya swinene that's why loko va fika andla business la namuntlha loko a ha ku fika a nga swi tivi ku na xopo yin'wanyana laha u ta rhurha vana va Mixer that's why mi nge kumi tixopo ta vo timanyanini vanhu lavaya mi nge tikumi mi nge tikumi ti ti-e unless loko ku ri tsanini a mi nge tikumi timanyanini tixopo ta vo that's why loko mo cheka tixopo ta vo ti pfulekini ka ku tala ti le na le na le na le na le na le na le unless mi kuma ku ku na xopo liya ya ku a ku ri ya munhu wa ntima a yi wini se a decide ku pfula xopo loko a vona kun'wana va ake shop ivi then va nghenisi un'wanyana ivi then naye a decide ku ri ho ina mina vita un'wana a ti xavisa mara tixopo ta vo a timanyani vanhu lavaya because va cheka distance ku vanhu lava suka distance ya so vanhu lava suka distance ya so ivi then va vandlela mavhengele laya a va swi tivaka ku ri ho ndhawu leyi loko hi ndle vhengele leri la ndhawu leyi ya so vanhu va ta ya la ndhawu leyi ya so vanhu va ta ya la so i swi leswi na hina Mixer before hi ya ngopfu ka ma-business i swi leswi a fanele hi tshama hansi hi swi cheka leswi hi swi langutisisa so mi nga ndli business hi pressure tshamani hansi ku sungula nkarhi wun'wanyani Mixer a swi bihangi na ku u tshama hansi ka xikwembu ku xikwembu ni pfuni ni endla yini i ku nkarhi wun'wanyani Mixer u nga ha vona mihleketo liya we yi ri na munhu un'wanyana u ti vutisa ku yeyi ku ndleke yila ni teni na ku endla me se swi endle hi munhu un'wanyana nkarhi wun'wani vanhu lava va tshiki va endla u ta swi vona nkarhi wun'wani swi swin'wanyana Mixer i ndzilo wa mavivi u tiva ndzilo wa mavivi ndzilo wa mavivi wo bvu ivi ndheni u nga ri khale u hetelela u timeka sweswi va swi ri kahle swinene Mixer ku ri hi kombela vutlhari aka xikwembu xikwembu ku va ku ri xo xi hi lidaku loko hi fanekele hi teka swiboho loko hi fanekele hi endla swilo mi ta swi vona mi ta va smart ku fana na vanhu lava va humaku matikweni ya le handle ngopfungopfu lava va maPakistan maSomalia sweswa swi smart loko swi fika ka business se smart lebyiya na n'we mi faneke mi va na byoho Mixer wa Vision FM ene mani tshembi ku ri loko mi ya pfula business n'we mi ta mphuvini n'we mi lava ku pfula business na n'we mi nga na ma-business sweswi ifi a mi nga tlhariyangi sweswi mi ta va mi karhi mi tlhariyini mi ta mi ri smart Mixer hi nga swi endla swilo leswiya va swi endlaku ma-business ya hina ya nga kula ku fana na ya voho leswi ya kurisaka swiswona ntsena loko ho va smart a ku ri na mhaka yin'wani tolo a hi vulavula na bamaholo mhaka ya focus yi ente ngopfu mhaka liya Mixer hi nga yi tlhantlha hi tindlela ta ku hambana ivi hi ndlandlamuxa.

0: azikona kwala phimvile ku tele vanhu.
1: Amen.
0: Na tibi cha ku ntirho wa xikwembu a swi ziye swi lava ku tirhisa matimba wa ku va moya ka vanhu lava a va nga mi tivi na ku mi tiva a va nga hi tolovelangi ma hi vona Joni endhawu ya njhani ko va mhaka ya ku hi tshameni hinkwenu hi ye hi mitirho mara loko mi ya fika mi tlanga risimu leriya ni ri vuraka ra ku loko swa ndyangu swi ku tikela langutisa ka xikwembu xi ta ku ta xikwembu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah. Ni kuma ku tsale ngopfu. Ni kuma ku humelela swilo swin'wana leswi a ni nga swi langutelangi. I leswi swi taku ka mihleketo ya mehe ni tlhe ni ya vona tintswalo ta xikwembu ku

0: hlela hi maka ya foundation ya ku sungula andyangwini wa ka Mtsenga e bona hi Samson Mtsenga na ba man people laba na nwi na vana ba but Andrew ba but Ernest ba but Joel ba but Philemon ba but Sumbulani vanhu laba hinkwavo ka bona laba aba ba nga va na xiavo aka ntirho lowu hinkwavo ka bona va karhi va endla ku ya hi nwina sweswi yi ke yi hetelela don't blame God yaleyo yi va na radio leyi va ngo e Vision FM leyi khumbaku almost half ya Limpopo hinkwayo na misava hinkwayo n'wi hemiri yini loko mi vona ndyangu wa ka Mtsenga wu ve na xiave wu vone xivono lexi vanhu van'wana a ni la matsundzuka loko hi karhi hi khongela a va pfa va karhi va ku ya i swiswa swihlangi swi leswiwani munhu loyiwani kotala na tsundzuka hi n'wihe mi nga ni lwela loko va karhi va ni hlongoriwa laha tikweni n'wihe mi ku ri no munhu loyi i buti wa hina na mhani mi-thousand va hi lwela hinkwavo ka vona lava mi nga ku yini n'wina based on tintswalo leti xikwembu xi nga tirhisa ndyangu wa ka Mtsenga ku ponisa misava
1: ni nga vula ku ri hosi xikwembu a xi hi endla hi tintswalo hi kota ku vona tintswalo leti hi nga tikuma hi ku ko va tintswalo letiya hi nga ti ndyangu wa ka hina wu nga tikuma se lexi lavekaku ka hina hinkwenu va family a hi pfuleni mahlo hi kota ku tiva xikwembu a hi laveni ku xi tiva hi ku foundation ya hina yi kahle se a hi pfumeleni ku tiva xona xikwembu hi kota ku tshama ka xona rito ra xikwembu ri vula ku i ri voningi hi tshama ka rona vanhu va kota ku tiva xikwembu hi hina va swi vona ku himpela xikwembu xi kona xi endla leswo ka swi nga ri ki kona swi ze swi va kona ende va swi vona ku na n'wina na hina xikwembu xa hi endlela leswo ka swi nga ri ki kona swi ze swi va kona
0: a ni tivi ku a ni tivi ku Manselina hi n'wina mi nga kotaka ku swi gava loko mukhegula mhani thousand va lwela ku kereke yi va na xindhawani no ku ya maku wa rhandzawula liya loko va teke vana van'wani va famba va ya ku va ya ku kutleni ka byanyi ku ya vana mi tsundzuka yini ma loko hi tsundzuka phati ya matimu ya Don't Blame God International Ministries
1: loko se hi tsundzuka loko se vamhani va ya aka inana leyi va nga yi endla le ka nkomo leyi mina sweswe na sweswi swi endla ku ri ni pfumela endla lexo ka xi nga ri ki kona va nga pfumeli ku tshemba ku xikwembu xa tumbuluxa mina ni tshembe hi kona kwale loko vamhani va ya endla le ka nkomo leyi a ku nga ri na nchumu mara xikwembu xi tumbuluxa ni tala ku byela vanhu vo tala kwala ni ku hi na nkarhi wun'wani a hi tiva ku ri ni hi ku twisisa ka mina a ni vula ku loko hi karhi hi khongela jika hi khongela n'wina mi nga swi tivi leswi a hi swi lava ka n'wina ivi xikwembu xi endla hi khongelela na mhani malungana ku ri va nga swi voni ku le kaya ku na nchumu loko va ha ku fiki swi vona ku a va hleka van'wani va ku i ta dya yini van'wani va ku i ta dya yini hikuva ku na nchumu a ni mpela u nga ri na nchumu na minikelo ya kona a yi nga ri kona na n'win'wini a mi swi vona ku a ku na nchumu mara hina a hi va na nkarhi wo rima xexi xin'wana na xin'wana xi va ku xi ri kona a ti dyela xona xexi a kumaku xona xo mbala a ti mbalela hi ntirho luwa wa ku cata ka vona na khumbula a ku nikeriwe swilo xin'wana na xin'wana xi nikeriwa laha nkarhi wun'wani n'we mi nga mi rivele mi nikeleriwe na mapuma mambirhi
0: swa rivariwa sweswi ra
1: muxati wa n'wini ku tema na mapuma mambirhi ya nikeriwa ya humana xikwembu a xi endli layani a ku nikeriwa na matamatisi micati luwa wu humelela
0: wu va na matimba lamakulu
1: wu va na matimba
0: na homu na tihomu ti va ti ri
1: tinikeriwa na homu ku nikeriwa na tleke swilo leswi a swi endleke laya hinkwaswo a ku ri singita swilo nikeleriwa ku nikeleriwa na suti ya buti vara swilo hinkwaswo leswi a swi endlekele ka vanhu lava hinkwaswo a ku ri singita se laya mina kusukela nkarhi walowo ni sungula ku dyondza ku xikwembu xa tumbuluxa xa endla lexo ka xi nga ri ki kona xi ze xi va kona
0: so
1: lava ku hina hi kota ku tshama ka rito hi tshika ku tshama ka swilo kumbe ku tshama ka vanhu
0: so man vuri seswane kwini kwa loka ku nkarhi se manje wa hi vondzoka ani ku kuya hi n'wina.

0: kusiwa bathi bakushiya ku isizwe ne
1: mhm
0: ipethi emi yakuma ku 100 ayiphethi umuntu ngabe lesona ku mina meta boy majority leso majority iya ingoya lokho ngitshela sikhona ukungayi ingoya laba baye ngoba ayenza baye ibonikela laba ngikhamula tini bara mi baye majority
1: hey
0: Hey,

0: se ku ya n'wina mi vona ingaku ku nga endliwa yini xo hetelela loko hi karhi hi pfala nhlokomhaka leyiwani endla ku nga endliwa yini marito ya n'wina yo hetelela lama mi nga pfalaka hi wona hi wahi
1: president vurhangeri bya South Africa hinkwabyo a byi hlangana na varhangeri va matiko ma misava va lunghisa swiphiqo swa matiko ya vona ku hi kombela ku i ku hodela sirheti ku hi lava ku ri vanhu van'wile loko va kumeka va ri aka tiko ra ka hina a swi bihani mara a va ti na timfanelo ta vona ti helerile
0: okay
1: va veka nawu wa ku ri wo kuma munhu a ri na tiko ra South Africa a ri hava maphepha ku fana na matiko ma Bolivia swi vula ku ri laha hi nga n'wi nyika 5 years ku va a byeli aka tiko leri a nga ri enawini loko nawu lowu va huveka swi vula ku nawu wu ta tirha mara ku wo va hava nawu a ku na nawu lowu nga ta tirha.
0: No, ni khense ngopfu Mhlengwe, ni khense ngopfu hosi ya mina.
1: Hano ni khense Bishop.
0: Danke baba. Hey baba Mhlengwe la Jim Jone la, imane ni teka lapha. Mile moyeni ka Vision FM?
2: Ahe Archbishop.
0: Ahe baba.
2: Mi pfukile na washumi.
0: Eh. Hey pfukile, pfukile, pfukile e Bishop ya mina hi ngo bona ma.
2: Eh pfuke swinene.
0: Hey hi ringetile hi tindlela hinkwato eku heteleleni hi tolo hi ve hi contacta exporisa xa Giyani hi lava ku kota ku tiva se va kota ku ya khumba vurhangeri le ka national ivi va national va fowunela embassy ya Nelspruit ya tiko la a va akelani hikuva a ku twananiwe mhaka ya ku hi fanele ku pfala ku kumeka lava timfanelo ta vo ti ngo lo onhaka ku ve a va ri na wona maphepha ku va ta kota ku pfunana na vanhu va ka voho ku swiendlisa ku yini hi twananini loko a ha sungula hi vulavula mara eku heteleleni swi ya tikuma swi nga ha balansi hi ndlela yaleyo.
2: Xo sungula mina no lava ku ba mavoko ni kumbe kha ni mi yingisela effort leyi mi nga yi kombeta mi tirhisa matimba ya xiyanimoya ku kota ku khumbakhumba varhangeri lava khumbekaka ka probleme leyi kusuka
0: Mozambique
2: ivi na ku kumeka mi pfulela mi nyika nkarhi ka vona vaaki va Mozambique tshunxekani mi nghena mi kumeka mi ri karhi mi vulavula va vulavurile va kombeta ku tikeriwa ka vona na varhangeri va kumeka va ri karhi va nga vulavula loko o va kona a nga tsandzeka ku vona ntirho lowo saseka wu nga endliwa hi xitichi ahansi ka vurhangeri bya n'wina u ta va a nga ri ku lavaneni na leswi akisaka aka hina tanihi vanhu mara no tsakela ku kombeta ku ri loko mo cheka tiko ra South Africa ri na matiko lama ku nga va makhelwani man'wana ku va makhelwani hi va makhelwani ni nga nyika xikombiso hi vona Nigeria hi le kule ngopfu loko mi cheka South Africa mara ni lava ku kombeta ku loko mo cheka matiko malama ya kumeka ku va aki va vona va nghenetela a karha hina tiko va ri hava maphepha matiko ya vona ku hava problem yaleyo a mi koti ku kumeka mi ri karhi mi nghena Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Malawi, Lesotho, Botswana, Swaziland na yona Nigeria na malaman'wana mi ri hava maphepha va mi khoma kwala na kwala
0: hi swona
2: mi kumeka mi ri karhi mi teka vutihlamuleri se mo ni kombeta ku ri loko mo kumeka mi languta kahle mi ta kota ku vona ku probleme a yi na vona.

0: Vision is power.
1: Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.